0: boxi ku vala mngani i mhaka munhu
1: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
0: ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
1: hi yo ndhambi phela ni xi ku valisaka karita n'wilangezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
0: a ni ku hi swilo swa lisima swi ku xi ku valisaka kasi karita n'wilangezani huma ka swona leswo
1: ni nge humi ka swona munghana hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
0: wena ni ku landzelela minchumu
1: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela phatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima munghana
0: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
1: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
0: nada weno phela nambi mina swa ku karhi ta n'wi li kwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
1: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi ka ritawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona
2: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Moçambique

0: Jacopo.
1: Muchai wa shfunza nkulu maputo. Titsalisika patima maputo 2026.
2: Nangwaka kutitsalisa imahala.
1: Lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni pepa ra nxaxameto wa ndzima wena ya uchai.
2: Yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matsolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318.
0: Patima.
3: Kulewa kama, ingani pfuna xa?
4: Ah, mabalo mungano. Phela vangani va tirhela xoxo. A ku pfunana loko munwana ani swikarhatu.
3: Lana imhaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezi la xona lo chika. A xipezi ben.
4: Mile xibedlela. Swi nga maxo vabya phela.
3: Yile kambe ava khomanga mavabyi.
4: Swi nga maheka swililana ka majela.
3: Lokali leso ni dlawile ke mungana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yiko.
4: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi naswona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela. A ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
3: Leswi i swakudya muni swoleswo?
4: Ha, nhlati wunene wa mbila lowu. U sweka u patsa ni tandza. Siku rin'wanyana u pasa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa mabya matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khoxi mihandzu, ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
3: Yu, kasi hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
4: Nambi wena leswi u nga tika leswi. Na wena u fanele ku tivonela ka majele. Jani hinkwaswo leswi ya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.
5: O que é o Mpox?
6: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
7: Instituto de Línguas, Cuscala 1979, lave tela com cinzequela kawena. Só está por lego de tzaliça, com jonsa tenzimita xinguiza, xifurua e xiputuquês, gavan van de catico, ririmin em tumbulu com a xixina. Nakona a dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Zekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, Jonza Kahina, Kuvula Vula ni Matiko ya Misava.
8: Xavisa mabindzu yako hi ku tirhisana na Radio Musambiki, Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yako, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi, hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. Unga titshechi, u ta kuma humelelo ka swona.
9: Emisor Provincial de Maputo.
10: Bo
0: Bala nimbelwa vukla shumatsi loya kalteke shikareka kampu akalta mbelwa kusungula akalta mbelwa umbiri afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimise ntangu
10: uri munwe ka vakuzeli va ntangu ntseni ka kampu wasata ngabeleka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelwa mpepo
0: kasi yena yendla yini
10: sati wa mbelwa mpepo nwana nga yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
10: isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa kubuyisela mati anga maluza
0: xin'wana xa misima swinene unga mphuxisela swin'wana handle ka kumnyika mafi ya vele
10: wavo swikomba kuveni wansati lweyi hayendli leswi hinga swivula akare ya ngusa nwana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela
10: swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
10: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
11: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena

0: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitao la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusalaya, vatsiletela hii mkwashu shwa utomi bya wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera la nini makala. Ni lahlekeli hi karitao la xibedlele kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani xibedlela u fika va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karitao lintshwa, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedlele ku va va lahlekeliwa hi makaritao. Loko va ni vana lavatsongo. Na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitao ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritao mantshwa. Ma consulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas e 31 minutos, em que vai o Kuma em Chicago, Maputo, Kassona, o Chuva Lavo Inguissere, Dzinene.
2: Em Chicago, Maputo. Não conheço a Majungula Siku, a Chifun Jankulo Maputo.
3: Ilikan ming setularan seka kawa emissor provincial de Maputo, ubikule as funções kul Maputo anga assembleia provincial, na munsa ipasima kungu ya kwa kutla kushiwa maleya kuakela amova ntleketu. Similavano na mwe valuzi vutomi kola kakutelelua emati ati mfula, ati woneka kash funzan kulu shakabu osidental ati kwenla Afrika Dzonga. Mkumbi suwa mfumu wa shifunzan kulu Maputo na mtlalo sili mapuyi isa ikola kaku tlangiliwa isonto ka tlanoma kumu wa malembe na lingwe na kufumbi wile mapuyi isa lumu tikweni. Leti itiwe kati nshoko maka ingata tentela kafumi ni kanungono kwa inshikani mingi setuwa na muntla sikula zanovi kama igu wa lembe la 2026. Wana nguinavi nonika sidumu kau kumbisi na Afonso Maguli kau kauteli lava minavelela akawi ingiseti dwenene. Uikulu ya shifunzan kulu Maputo anga assembleia da provincial na muntla ipasisi makungu ya kupakutle kushua amale ya ntleketlu. Maungu inkwa una Fernando Sidumu ishikani.
4: Ishika ni Veronica Sidumu kunene huikulu ya kuneneta mafumela ya mfumo wa shifunzankulu Maputo. Waombirulwe, ipasi ema kungumele na kani kutlakushuwa kama le ya ntleketlo ishi msha shifunza swa shifunzankulu leshi. Shanga shifaniso kusukela ankoveni wadro pala kama Maputo inga basha na kungoma apontador ama le ise ya kiluwaka ya 250 mitikashi. Iku ambana ni ya 200 ingatana ya agiliwa na kuna kusukela wadro pala kama Maputo na kungoma shifunzeni cha magudu ma ale itakukili ufika ka 300 mitikashi, yuku ambana ni ya 320, leye amakungu ya Ultramap, manga akombisa yona, nako na timaleleti, nako na takushuile ka shifunza, nkwa sa shifunza nkulu Maputo, kasi luku avulavula ka mtiwa radi Mozambique, murangilo Ultramap, Jose Masango, ilu ya kumiseke kutaka shunene, na wala shua kuvona, wala shukota, akwawa ya matweni kutira, mbile shui male, yansha wapalafini, ikweleke, nako na emintiri ya utakita isungu, ikumeka ka na dura sos bo na ba ba tsimisa swa ku vata ya matweni he ntirulo wo tlaketa exitsungu lomu exifundza nkulu Maputo
5: ku kota murangeli kota association la kota swa he kensile tsakile he ku provariwa ka ti maleti ntha ta ku tlaketa abati abanhu anzile ka xipuza vukulu xa Maputo
4: kuri mitsati siweke mfumo wa xifundza nkulu Maputo melano ni ku nwehetswa nga vatlekedle vafambisi va mimova va nga kumisi mimpfhuka va nga famba yona ku xiximiwa ntshimantshima mutleketliwa nga xitshungu swi ta koteka ku swi endleka leswo ndzhaku wa ku pasiwa emakungu lawa
5: hi na kota sesesao hi ta hamba a tlheleli lumbaka hi ta emahlweni ku sasiya vanhu swi ku va teka vanhu ku sukela timbangwini ku ya fika mbangu yin'wanyana kutani lexi xi ta ka xikombela ku va a xitshungula xona xi hi pfuna a ndzeni ka ku lavelela a ndzeni ka ntirho
4: Amalei sungula kuhelisiwa siku muni?
5: Amalei yi nga provariwa na vatshema swa ku yi sungula ku namuntlha ta sungula ku va hina sana na tshema swa ku va nyingi a va nyimeli hikuva timali ta nxavo wa maphalafeni a nga gwenti ntawu mayelani ni leswi swi nga tsimbiwa laha swi nga basisiwa ntawu na tshema swa ku va teketela tlhelo ra xiratweni
4: ku leswaku kusukela namuntlha leswi lweyi a lava ku sukela baxa ya ka miganga yin'wana ya xifundzanga Maputo Maritu ya murangeli wa Ultramap Jose Masango loko avulavula melano ni kupasiwa vumbirilwe makungu mantshwa melana ka ni mali yintshwa yi faneleka a ku hakeliwa hi vatleketliwa kasi murangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Thule hi vulavuleke leswaku a ku pasiwa ka makungu lawa swi humelela ndzhaku ka mabulo ya ku hambanahambana ma veke kona ndzeni ka mfumo wu rhangelaka kun'we ni nhlangano wa Ultramap.
6: O governo sentiu-se obrigado a reajustar os preços praticados para garantir a continuidade da importação e abastecimento em todo o território nacional. Esta crise afetou imediatamente e diretamente o setor de transporte. Os operadores de transportes públicos de passageiros, vendo-se sem grandes alternativas, submeteram ao Conselho Executivo Provincial de Maputo o pedido de revisão em alta de tarifa de transportes praticada.
4: Marido e Mrangelo Xifundzankulu Maputo Manetuli loko avulavula a Assembleya Provincial leyi hlengeleteke namuntlha ehandle ka kama a kuva ku pasisiwa emakungu lawa mayelanaka ni ku hakerisiwa ka maliyintshwa ya ntleketlo wa xitshungu hi ximi xa swifundza swa Xifundzankulu Maputo.
3: Kan mambo Fernando Sidomo ni mahungu ma tivisaka swaku kusukela namuntlha ku ta hakeliwa timali tintshwa ta ntleketlo hi xiyimo xa swifundza. E na 13 horas e na 6 minutos, o Xuxia e a Kuma, Mutriculo Listelio Manisalu e Atacanimahungu, Mailanunico, Lucelu Akama Puisa, Namutlem, Combisuan Fumas Funzankul Maputi, Colacacuva e Sont, Utlangelu Kunzakan, Tlanoma Kuma Malembe, Nakumbiwile, Antlawalu, Stelio Manisanchika, Nimangu, Mununga e Nikaka, Mailanuni, Tirulu.
7: Nakulosa, Veronica Sidumo. Kusukela namuntlha manyi misiwa ku tirha hinkwawo maphoyisa ma kumekaka kumbe ma tirhelaka a posto ra maphoyisa laha na Salamanga exifundzeni xa Matutwini, na sweswo swi endliwa hi ku hlamula swimangalo swa vayakitiko a Joni. Va vulaka leswaku ngopfungopfu vana matiko ra hina va vulaka leswaku va ku xiwa timali kahle ka nawu hi maphoyisa loko va ndlhula hi laya na posto ra maphoyisa ya Salamanga exifundzeni xa Matutwini. Nako a ku nyimisiwa ku tirha ka hinkwawo maphoyisa ma tirhelaka laya na posto ra Salamanga, ku endleliwa ku va ku nyikiwa a nkama, ku va ku endliwa a xisecha, ku lava ku tsumbula swaku a ve maphoyisa wahi ma endleke vubihi lebya ku koxa timali ta handle ka nawu a vayakitiko loko va hundza endhawini liya, na ngopfungopfu vana va tiko ra hina loko va ta hi Joni. Leswo swi vuliwe hi kumandanti provincial wa maphoyisa Rosario Mikitayo loko a vulavula ka mitirho ya Radio Mozambique, ndzhaka ku va va yile va ya pfuxela ni ku losa Secretary de Estado Henrique Bonchetti hi kona ka aniversari ra vona, kumbe ku tlangela ku hundza ka ntlhanu wa makuma malembe na rin'we a ve hi sonto. Sweswo a vulele Rosario Mikitayo leswaku xisecha xi ta sungula kona namuntlha kunene, na a tshembisi Radio Mozambique leswaku ndzeni ka masiku ma nga ri mangani swi ta tivisa leswaku ku nga va ku endleke yini ku za ku ya mangaliwa hi vana va tiko ra hina. Na ku swimangalo leswi swi vekiwe tikweni ra Joni loko mukombisi wa mfumo wa hina ko Joni a pfuxelele Mpumalanga a kumana ni vana va Mozambique va hanyaka ndhawini liyana. Na ko ndzeni ka nhlengeletano ya namuntlha Secretary de Estado Henrique Bonchetti a tlhela phindaphinda a byela kumandanti swa a nga ha lavi ku twa mhaka ya ku fana ni leyi, a va yeli xisecha ni ku basisa maphorisa eka tindhawu hinkwato lomu maphorisa ma tolovelaka ku yamukela vavhakachi va taka hi matikweni man'wana ya misava. Bonchetti a lava leswaku maphorisa ya yena ma nga danisani ku fana ni leswi ma komba ngohe ya ku nyala ka mambala va tiko ra hina kumbe ka vana va matiko man'wana va nghenaka a tikweni ra hina. Kutani hi leswi swi katsakanyaka ka nhlengeleto leyi maphorisa ma veke na yona kumbe ka ntirho wa ku va va ya khevula Secretary de Estado hikuva va tlangele aniversari ra vona, na va hetisile kutani Henrik Bonchetti a hetisile ku vula leswaku ku ni laveko ku a masiku lama taka ku cinciwa matirhelo ya maphorisa wihi na wihi loyi a nga ta tshukaka a kumiwa kumbe a mangaleliwa hikuva hi le homboloki kumbe vuheriki bya ku fana ni lebyi a ta khomiwa khatisiwa hambi ni ku hlongoliwa maphoyiseni ma ta tshuka ma hlongoliwa. Hi lawa mahungu Veronica hi ku famba ka siku namuntlha a ta mi tisela man'wana ni marito ya yehe kumandanti provincial hambi na ya Secretary de Estado Henrique Bonchetti.
3: Kan mambo stali manyisa ni mahungu lawa hi navela swa ku yisa mahlweni ni mintirho yinene. Hi na 13 horas na 10 minutes hi le ka nongonoko enhlikani muyingiseti swoswi ya kuma lawa ma sukelaka tikweni la Afrika-Dzonga va vulaka leswaku a xifundzankulu xa Cabo Occidental ku voneka timpfula tikulu ka nkarhi wa swoswi ku ni chumela vanhu ni mun'we va luzeke vutomi hikwalaho ka ku taleliwa hi mati. Mahungu ma ta na Edward Figurão.
8: Khumela vana unwe va file hikwalaho ka matshamelo ya ku nonoha ya nkama exifundzankulu xa Cabo Occidental lomu tikweni la Afrika-Dzonga. Maungulawa mativuisi tolo mhimo rangeri wa xifundzankulu xa Cabo Occidental mlumuzana Alan Windy inkarino a kombisa nkatsakanyo wa leswi honekeliweke yene a rungunini leswaku ku tlula 150,000 ya vanhu va kumeka nkengelene hikuva va luzile a tiyindlu ta vona nakona ka ha tivisaka leswaku ntlula 100 ra swikolo hi leswi khumiweke kwala ka tindhambi lana 11 swi pfaliweke ka ha rungula leswaku tindhambi ti xanise swinene ka swibedhlele swa ku hambanahambana mlumzana Alan Windy a ha tivisi nakona wo leswaku 150,000 a swi pfaliwile lana swinyingi swa kona swi honekeke hi ntamu swinene akumi nkamale se ku sungule antirho wa ku pfuxetela leswi honeteliweke ekambeke ku rhangisa ku pfuniwa ka vanhu lava kumekaka ekuxanisekene ka masiku lamataka ku rindzeriwaka leswaku a xifundzankulu xa Cabo Occidental ku ta twala xirhami xikulukumba hi ntambu swinene i ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mosambiki mingelakem Eduardo Figurão.
3: Kanmambu Eduardo Figurão ni mahungu ya kushukubalisa swinene ya uluza vutomi ka vanhu a xifundzankulu xa Cabo Occidental atikweni la Afrika-Dzonga hikwalaho ka timpfula tikulu ti vonekaka a mugangeni luwana a ku va hi pfala mahungu ya hina hi ta kuma lawa ma vulavulaka hi kolaka nhlangano varimi va xifundza xa ka N'wamba vulaka leswaku va hlangana ni ku karhateka ku tlakuxeni ka bindzu hi kolaka timpfula ti vonekeke a xifundzankulu Maputo tanihi ku vulaka vona makungu ya bindzu leli va li lavaka ku va va li kuma ka nguva leyi ya vurimi va ta tshika ma nga koteki hi kolaka matshamela ma kalaka ma nga na byali murangeli wa nhlangano wa varimi va ka N'wamba Rafael Sikele a hlamuxe leswaku mhaka leyi tlula mpimo hikolaka switirho va swi tirhisaka swi kalaka swi nga tlhavukanyisi mintirho ya swona mhaka yi patsaka nakona ni ku tlakuka ka mali ya nxavo wa maphalafeni va ma chelaka ka switirho leswi va tirhaka hi swona masin'wini Sikele a kombela ka mfumo ku va u lavetela rhengu la ku yantswisa mhaka leyi
9: antiro ka kangu vale ya nyanwaka u atrasado u trazarile kwala ka timpfula hi veni tindambi ndzangu ka tindambi loko hiku a tindambi ti fambile zama ku hlela hi pfuxetela ku kumeka swa ku a timpfula leti tinaka a tinyimi nkarhi wihi na wihi kuna mpfula nkamulungu wula ku hlakula ku sungula mpfula u kula ku vuthela ku sungula mpfula a hi kotanga ku va hi sungula a kampanya ya lembe leri hi nkarhi wa wunene hi nyimela swa ku a ku nyima ka timpfula leti hi kota ku va hi tlhela hi pfuxetela a ntirho wa hina
10: sweswo a mfumo tshemisa a ku mi pfuna hi mayelana ni matirhela n'wehe mi ni ku tshemba ma swi tsakela leswi mfumo vulaka swona n'wehe swa nga varimi
9: a ku swi tsakela ha swi tsakela a nga kona loyi a kalaka a nga tsakeli hi ku pfuniwa loko u pfuniwa sembro u fanele ku khensa maja hi ni xikombelo a masiku lawa manguva lawa hi kumana ni swikarhato swimbenyana a nga a ku khwela ka magazolo lawa hi tirhisaka wona a tinsin'wini ta hina hina a hi kombela swa ku a mfumo loko a wo swi kota lomu matlhelweni ka nkomati lomu hi rimaka kona va fambisa magezi lawa hi nga na wona lomu kaya a ku va hi kota ku va hi huma ka magazolo hi huma ka mamotobomba hi sungula ku tirhisa magezi ku fana ni matiko lama nga lani kusuhi na hina ma tirhisaka magezi
3: murangeli wa nhlangano wa varimi va ka N'wamba Rafael Sikele ni tindlela ti laviwaka ku va ku tlakuxiwa bindzu ka nguva ya vurimi hi nga ka yona

0: Ikemeta kola nongonoko inhlikani mingiseti lana yumlelisa ka leswaku uya xifundza nkulu maputu ya ku pasisa makungu mayelana kani kuva ku tlakushiwa male ya ku hakela anhleketlo ximila vanhu na mumwe baluzi vutomi hikola ka ku taleliwa hi mati ya timpfula ti vonekaka exifundzankulu xa Cabo Occidental etikweni la Afrika-Dzonga. Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Eric Gibonges namuntlha losele maphoyisa hikwala ka ku tlangeliwa ka 51 wa malembe na ku vumbiwile antlawa lowu. Fambisalisa Veronica Sidumu na Afonso Magule ale nhlikani.
1: Inhlikani Maputo nokonokota majukulu ya siku a xifundzha nkulu Maputo.
2: Ikhane Veronica Sidumu na Afonso Magule hikuva mi hikombisile inhlikani Maputo nkarhi lowu hi siphalaka hi kongoma ka xinsimbana xa 14 horas lani walikweru David Ntimana nga ta tshunela ku veneni a hi hlayela mahungu ya nhlikana. Hi fambisa swoswo na hi ku xuvela a vuyingiseri byinene ni nhlikani wa hombe nkarhi lowu ke hi tamelaka a xiyenge xin'wana xa mintirho ya radio Mosambique. I xiyenge xa vunharhu ka lisiku la namuntlha lani ke hi navelaka leswaku mafambelo ya hina i va lamanene ku ya fika ka nsimbi ya 16 horas. Ova lawu hi kumaka na wuli kona hi ku xuvela a ku longoloka hi tindlela tinene ni mintirho ya hina leyi ke hi yi tamelaka kusukela adoropeni la ka Matsolo. Nhlikani

lawa ave maloselele ya hina ka nhlikani lowu rito lelumba Jose Ariel Makwakwa lweya longoloka kana wena hi nkarhi lowa nhlikani na ku xuvela vuyingiseri lebyinene ni ku longoloka khwatsi ni mintirho ya radio Mosambiki henhleni ka xiyenge xa vunharhu xa yona hi ku navelela a ku longoloka khwatsi ku humula khwatsi wena u nga karhi u longoloka ni le mintirho na wu kumekaka nkarhi wa ku humula kasi wena ke u nga karhi u va ku duze ku landza mintirho ku hambanahambana ka yona hi ku navelela leswaku mintirho leyi yi ku fambela khwats i va leyi mpela yi ku heleketelaka apawu a kaya nkongometo wunene wa ku veneni hi ya mahlweni hi ku chivirika na hi chivirikela a mindyangu ya hi.

0: kune mama no vatsongwana. Avatsongwana vatsake swinene masikoni lava tlhelelaka xikolweni.
1: Ungabali. Phea se ava xiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni phea.
0: Hi ta humula mani. Kambe se mhaka yi la ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
1: Va ta phakiwa xikolweni bava. Nambi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava. A ku na ndlela phela.
0: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya, whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuyela xikolweni.
1: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mina.
0: Mamana, mamanu. A ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
1: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
0: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni. U n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
1: Hayi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi hi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

Swin'wana swa lava ku tivekisa mpela loko lovurhongo u nge se kotlana na lona u nga litwi. Ku va u nga fambi u ya etlela makamu swi lava ku tivonela mpelampela. Hikuva nkarhi lowu hi wu tsemakanyaka ha wa tika. Swi lava ku va u tiyile, swi lava ku va u li hlongoma, swi lava ku va u li munene ku va va nga ku londzi hambileswi u nga ta va u swi dyile na wu anakanya leswaku swi ta helisa sweswo.

Magungu yanhlikani imsoro provincial di Maputo muhlayi David Ntimana murengeli wa tiko Daniel Chapo anavela ku vona ku cinca ka swobyana swa mfumo hi ku simekiwa namuntlha ka varhangeli va ta vonelele ra mintirho ya mfumo anga ispensão geral do estado. Nkarhi na kona Chapo a vulile leswaku xiyenge lexi xa ta vonelele ra mintirho leyi xi fanele ku va xi londzovota vutlhari bya ximanguva lawa akuva xi tlhelisela a ku tshembiwa ka mintirho ya mfumo hi xitshungu ni ku helisa vuyereki ri khinyavezaka tiko. Murhangeli wa tiko a vulile marito lawa mixo wa namuntlha ku fambeni ka ntirho wa ku qova Carmelita na Maxiluwa swa nga Inspetora Geral do Estado kun'we na Emmanuel Mabomo na Laura Elena Nyankale ku va swiandla swakwe. Ku fambeni ka ntirho lowu murhangeli wa tiko a qovile nakona José João Passi swa nga xiandla xa murhangeli wa Universidade Pungwe. Tiko ra hina ri amukelile 17 milioni wa madolari ya ximerika akuva ya tirhisiwa ka ta vutsutsumeli ni vuvhikeli bya mavabyi ya ku hambanahambana lomu tikweni. Mali leyi yi huma nkwameni wa ta vuvhikeli ra ku duvuka ka mavabyi hi xiyimo xa matiko ya misava. Loko a vulavula michinini ya yena ta vuhaxi holobye wa ndzawulo ya ta vudhawu Hussein Isim a rungulile leswaku mali leyi yi fike hi nkarhi lowunene lana tiko ra hina ri tlhanganaka ni swikarhato swa ku hambanahambana ngopfu ka ku cincacinca ka ta matshamelankama laha tindhambi ti taka ni mavabyi ya ku hambanahambana. Isam a vulile marito lawa tolo doropeni ra Genebra tikweni ra Suisa ku fambeni ka nhlengeletano ya 1524 ya huvu yikulu ya ta vudhawu hi xiyimo xa matiko ya misava. Se xi pfuluwile hi ku hetiseka xitarata xa nhlayo ya 51 emugangeni wa Munyava doropeni ra Beira makarhi ka tiko xifundzankulu Sofala ndzhaku ka ku va vusiku bya tolo xi pfalekile hi ku wa ka buluwa ra ku tsemakanya vanhu. A ku va leswo swi koteka ntirho wa ku lulamisa a matshamela lawa wu endliwile vusiku hinkwabyo. Laha swi kotekeke ku va mpundzu wa namuntlha mimovha yi tlhela yi sungulisa ku famba. Loko a vulavula michini ya yina ta vuhaxi murhangeli wa mintirho ya revimu xiyimo xa makarhi ka tiko Agostinho Raiva a vulile leswaku a hali mpundzu a ku va a nga vulavula hi mali ivilelekaka hambi hi nkarhi va nga ta wu hetaka ku va va lulamisa a buluwa leriyana ri ohlotiweke hi kamiyawu. Nkarhini wa kona a vulile leswaku kamiyawu a ri tleketlile mindzhwalo ya ku tlula mpimo leswi vangeke ku va loko ri hundza ka buluwa leriyana ri dudula ri va ri ku njha mimovha yi nga ha fambi. Nan'waka xifundzankulu Nyembana ku pasisiwile 5 wa maphurojeto ni rin'we ma nga ta hlengelaka ku hluvukiseni ka muganga lowuyana wa tiko. Makungu lawa i ya swiyenge swimbirhi a nga ta tiendzo ni vurimi ka swifundza swa ku hambanahambana swa xifundzankulu lexiyana laha ku nga ta tirhisiwaka ku tlula 3,800,000 wa madolari ya ximerika. I maphurojeto ma nga ta landziwaka aswifundzeni swa Murhumbeni, Zavala, Vilankulu na Nyasuri na ku kunguhatiwaka ku va ku tholiwa 82 wa vanhu. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Agencia rihanyelaka ta magezi ni maphalafeni xiyimo xa matiko ya misava ri tivisa ku va ka mavhiki mataka maphalafeni ma nga ha tshuka mahela lawa ma kumekaka na ma hlayisiwile hikolaka ku va ku kumekaka na ku pfaliwile a Strait de Hormuz ni inyimpi ya ka mahlweni a Medio Oriente. Xibasopiso lexi xi tivisiwile hi mun'we ka varhangeli va agencia leri Fati Birol. Ku fambeni ka nhlengeletano ya vaholobye va ta vukosi wa ntlawa u chiwaka G7 yi endleliwaka edorobeni ntsindza wa France a Paris. Nkatsakanyo wa ugamu u endliweke u vula leswaku n'hweti yin'wana na yin'wana ku siveliwile ku tlula milimilonjo wa miphongolo ya maphalafena akuva i tsemakanya a Hormuz lani hi siku ku siviweke 14 wa miphongolo. Muyikiseto ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani hi misori provincial di Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto a ha ri nhlikani.

0: bola no mbelo wa vaklashi matsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampo, wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Lembe leli ni ta tlhelela ndzhaku mani?
4: Se u tlhela ndzhaku ka yini? Nakona hi mhaka muni kambe?
3: Ni pimisa ta xikolweni. Phela se a swi yantswanyana. Vito la mina ni titsalela. A ni tilerhela papila. Se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana Sira.
4: U nga ta swi khohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku na mbi ya khale.
3: Se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
4: Na mbova ya khale a ku na mhaka. Futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. U tibeja. Loko matshamela matave manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
3: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twe ku nandzihaka swona.
4: Leyi yo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
3: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swaku a ni khutala.
4: Ni swoswi u nga godoli. A ku dyondza li valingu lamahanyela manene ka tinguva hanyaka ka tona. Loko u nga dyondzi, u ta hanya munyameni a mphambarini.
5: O que é o Mpox?
6: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
7: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
8: Muchayi wa xifundzankulu Maputo, ti tsalisi ka Phatima Maputo 2026.
9: Nan'waka ku ti tsalisa i mahala.
8: Lulamisa fotokopi ra pasi ra vumunhu, vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi.
9: Yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matsolo a Rua da Resistência ka nhlayo ya 318.

0: 14:45 wing city was to teach left Naru Maputo Gazana and Mani Amilosana Moyozel and Sako Kuka Nungunukulu. What I mean, Tanga Kutisa Miri Kuambana, Nima Sikulana, Tolavala Kuayam Fukin, Kulenka Viki, Lingwana, and Wanaka Sinamuta, Hikumeka Kolaka, Mintule, Idonsuaka, Tambo, Kusuka, Drupin, Lakancha, and Sinza Washafunza, Uncle Gazakova, Hitamu Fixela Mahung, Maila Nakasini, Ma Fambela, and Kopizan Kuruwa Bola, Ishimishati, Kuivula, Mosambola, Doge, Mili, Izanov, Lanaki, Namuta, Kungata, Iswaka Machuin, and Tangu, Lu, Ukumeka Kajunada. O mundo lá no Brasil não lê como a gente cantando antes de mim a associação esportiva o level anculo até ficar vixana casinin kawawa ferroviário de Nampula a jornada lele lele caselingata grima a monzuku na ferroviário o lele xinga a falei que vai ficar vixana a mim tamo nin kawa Lua Associação Desportiva Wale Pemba. Kasika ntangu wansi mansi maa kauka jurnada lil. Anta wa bolo wa ferroviario do Beira lo. Uya mkile kilo uwa umelela. Ama kwenye ka anta wa kosta tola bola. Lingu la kukala yangu luka. Sa ferroviario leka maputu. Au tuinshile anta wa mashakeni. Hanzu wa kufana. Ivula ule mosambola, mosambola ngati kubiza nukulu wa bola, ishi moshatiku. Kasi tikuwe la Afrika zonga maungu, ima ya mkulaka, ikula karitu la antirisa nukulu ori, Eduardo Figurao. Mavula leswa ku amintawa ya bolwa kasi ya Cape Town City na Meldrock ile fanele kuva ivigeva viki sana ke ndile na kuva kukumiwa antawa lo ungata kumeka kokoka tsengo wa makumi mambiri na ntlhanu wa mintlawa na wun'we ingata kumeka kwa nkhophizanikulu wa bola ximuxati ku leli la tikonkulu Afrika koka nguva ya nyan'waka ya ta bola 2026-2027 figurao
1: hileswaku mintlawa leyi Cape Town City na Milford hi leyi migameke mphikizano wumbirhi wukulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ka wumbangu la wumbirhi ni wa wunharhu hi ku landzana ka yona mintlawa leyi hambimbirhi mi ta tipatsa eka ntlawa lowu mi ti wu taka kumeka eka wumbangu bya wukhume na ntlhanu la mphikizano wukulu wa bola wa nguva leyi a ku va hi ta tiva leswaku hi wini ntlawa xikarhi ka Cape Town City Milford ni ntlawa kona wolowo lowu taka nhingena wu chapela u kongoma eka nguva ya 2026-2027 ya mphikizano lowukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga a ku va va tlhasa ka xiyenge leyi ntlawa wa Cape Town City eka ntlangu wa tolo lowu pfaleke mphikizano lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga hi lowu pfinxeka wa Leicestershire City a ve hamune wa mabola ku angolowo hamambirhi eka Milford hi loyi a ringaneke 0-0 na Hangwood Lions mintlawa hamimbirhi migame ni tiponta ku fana nga ntlhanu wa makumi ya tiponto na mune ntlawa un'wana na un'wana a yi nga lavisana mihandzu ku hinkwayo ya jornada la vugamu la mphikizano lowumbirhi wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ntlawa Cape Town City hi lowu beka wa Leicestershire City a ve hamune wa mabola ku angulo hamambirhi Hangwood Lions na Milford va ringana 0-0 Kazrick Stars a ba Gomora hi mabola manharhu ya ku angulewa hali yin'we Baroka na Ampington City va ringana 0-0 Lerumo Lions a humelela mahlweni ka Black Leopards mune wa mabola ya ku pfumala eyangolo ntlangu xikarhi ka Kruger United na Debies wu gava na mitlawa mimbirhi mi ringana ha mabola mambirhi Universidad wa le Pretoria a kandzihela ntlawa wa Midlands hi ntlhanu wa mabola na lin'we ya ku angulo ha mambirhi ku vona Hybor a humelela mahlweni ka Venda ha mabola mambirhi ya ku angulo ha lin'we hi ntlawa wa Kruger United a nga wona nhenha ya mphikizano lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga hi lowu chapeleke wu kongoma ka mphikizano lowukulu ni ntlhanu wa makume tiponto makhume na timbirhi kasi mintlawa ya Black Leopards na Baroka leyi mi kumeke ka mbanga vugamu mi xika ku va ma ya bela mphikizano ya swifundzankulu i ku hinkwaswo na kangoma Rad Mosambiki mi yingelake Eduardo Figurao
0: i kenseleke na kulorantirio Eduardo Figurao kuva mu hi chambutele ngana switsongo lowu mayelano ni nkhophizano wa bola kumbe mafambelo ya mintlangu ya ta bola a tikweni la Afrika-Dzonga ku laha xivandza nyongeni ke ni kha ringana 14:50 hi ta va hi vulela leswaku ku nga le khale hi ta yangulana na kuloriwa ntirho wa Vrino Antonio kusukela le a dropeni ya le ka machichi gekele ni nga ta yamukelaka ntlangu lowu enaga kumbe Associação Desportiva wa levela nkulu wa fanele ku va a vika vikisana kasini ntlawa wa ferroviario de Nampula ka ntlangu lowu kumeka ku ka jornada leyi nga nhlayo ya wumune ka xengele xa ku sungula eka primera volta ya nkhumbisanonkulu wa bola hi xiyimo xa tiko motshambula 2020 jornada leli li khanguliweke seke na Ferroviario wa le ka maputsuka mile mahlweni ka maxakeni ya bola leyi n'we handzi wa ku fana hi lowu veke na ntlawa lowu wa Ferroviario dobela mahlweni ku ka Costa do Sol i karhi ba magatsula makulu ka sinakongoma ku heleni ka vhiki lana mugqivela hi lweyi nga ka yena a dropa la ximbutsu li nga ta yamukelaka vukhanguli bya mitlangu yikulu ya lomu swikolweni hi vulavula hi decima setima edição matlarias 26th edição ya mitlangu ya lomu swikolweni hi xiyimo xa xifundza ankulu ogaza ku ka nkhuvulo u ta kunyimeliwela leswaku u ta kumeka swifundza hinkwaswo hi ntsengo wa 14 swi kombisa a xifundza ankulu gaza a hi tweneke ku landzela yentelelo wa ku ti lulamiselaku ka xifundza xa ximbutsu ndlela ya ku va xiyamukela hi ku hetelela mitlangu leyi hi kula ka ritula na kulorho wa ntirho rostino botela
2: mfumo wa xifundza xa ximbutsu u tshembisa leswaku va se swi lulamile ku va ku ta va ku yamukeliwa a mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa swikolwa i mitlangu leyi nga ta va i sungula mugqivela lweyi nakona ka ku va ku ta va ku yamukeliwa a nkhuvo lowu hi xiyimo xa xifundzankulu gaza lana va tshembisaka leswaku a kulo nkarhi va kumeka na va lulamisela a dikampu hi vulavula kasi i tindhawu leti nga ta va ku khaviliwa kona a bola mayelana ku va ku lulamiseriwa a ku kumeka ka xifundzankulu gaza eka mitlangu ya 15 nakan'we eka mitlangu ya ta ku tiyisa miri hi xiyimo xa swikolo yi nga ta va endleka hi agosto loyi a tsitsikelaku a xifundzankulu hi nyambani murhangeli wa ta jones vantshwa ni tekhniki ximbutsu flora xuma a tihlamusela leswaku va se ku landziwile mitirho ku hambanahambana ka yona nakona hi lweyi a vulaka leswaku va ximbutsu a ta va kumeka ka mitlangu leyi na a ri hi ka ntlhanu wa mitlangu na yimbirhi nakona hi lweyi a tsatsiyaku ku tinyiketelela ka swiyenge hinkwaswo ngopfungopfu ka vadyondzi
3: hi yamukelile hi yamukela hi ku tsaka swinene a ku tivisiwa leswaku hi hina hi nga ta yamukelaka a nkhuvo wa wukulu ngopfu wa xifundza xa gazi hi karhi hi tsutsumatsutsumaka ku lulamisela ni tikampu leti ti nga lulamisiwa leti a hi nga na tona hi pfuniwile hi vaparseri va hina hi vulavula hi nge igreja katolika se hi nyikile kampu kambe a nkhuvo lowu wu ta sungula a kulubidi xibudu hi laha ku nga ta veni ceremonia solene se hi andlalaka hi tikampu hi ku hlaya ka tona ku famba hi vona mitlangu hi ku hambanahambana ka yona hina hi xibudu hi ta nghena na yini set wa mitlangu hi nyimela ku va hi wina tanihi vinyi va kaya a hi navela ku huma kule hi ku endla ko loko hi lava ku khutaza vaprofesori va hina lava nga phakati ka ntirho lowu a ku va va swi endla hi nkhinkhi swinene leswaku hi nga tshikisala ndzhaku hi navela ku va hi ya fase national
2: flora xume murhangeli wa ta jones vantshwa ni tekhniki ximbutsu loko a vulavula hikwalo ka ku ta hi nyimisela ka ku ta yamukela a ku khanguliwa ka mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa swikolwa yi nga ta va mikhanguliwa mugqivela lweyi a taku nakona hi tlhelo ra dzonga ka xifundzankulu gaza ximbutsu a ta va a yamukela a mintlawa leyi lumbaku yena ximbutsu cencayi congweni mandlakazi lipompu ni tlhelo la bileni

ati ku ri na musabeki ka 16 hora xilondzovota nkarhi lowu ke a mune wa mintlawa leyi kumekaka le machichi mune hikuva hi vulavula hi ntlawa wa vabi va pitula vabi va mpepo ntlawa wa asociation sportiva wa levelankulu ni ntlawa lowu wa farivarinampula kasi ntlawa wa mune i ntlawa wa radio musambique u kaputani waka kasi u rhangeliwaka jalela blino antonio i nga liwa hi fikiselaka manyawu kusukela dorobeni la le machichi lanaku hi le ni koka xengele xa ku sungula primeira parte ya ntlawa wa asociation sportiva levelankulu wu humelelaka a bola lin'we la ku kala ya ngulo ku nga ri khale hi ta tlhela hi kwetlhela tana ke na ku loriwa ntirho avulini ku va hi tela ni xengele xa vumbirhi na ugamu ku ka ntlangu lowu lumbaka a jornada laumune la nkhuphisano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la mosambiki 2026 hi vulavula hi mosambola hikuva hi patsa switichi leswi na ri maputugeza na nyambani ve hi amukela muyimbeleli swayito kusukela a yi nyambani kasi ku va gaza nga sale ndzhaku na yena ku kwehleta ajalele muyimbi Mr. Shikep hi ta gemesa hi ku kwehleta avayimbeleli na vona va xifundza kulu maputsu ku va va tipatsa na yena ku ka nhlikani lowu ka wona hi nga karhi hi mi fikisela a mahungu ya tamini ntlangu ya ku tiyisa miri maputsu gaza na yi nyambani.

0: Mawungu ya majambu ya emisoro provincial di Maputo. Muhlayi Roberto Mudlofu. Kumera vanhu ni wun'we va luzile vutomi hikwalaho ka ku biha ka maxelo ya mheho xifundzankulu xa Cabo Oriental tikweni ra Afrika-Dzonga. Eduardo Figurão.
1: Mahungu lawa ma tivisi tolo hi murhangeri wa xifundzankulu xa Cabo Occidental Mulumuzana Alan Windy hi nkarhi yin'we a kombisa nkatsakanyo wa leswi honekeliweke. Yene a rin'wini leswaku ku tlula 150,000 ya vanhu va kumeka nkengelene hikuva va luzile a tiyindlu ta vona. Nakona ka ha tivisaka leswaku ntlula 100 ra swikolo hi leswi khumiweke kwala ka tindhambi lana 11 swi pfaliweke. Ka ha rungula leswaku tindhambi ti xanise swinene ka swibedhlele swa ku hambanahambana.
0: Huvoyikulu ya ku boha minawu tikweni nga Assembly da Republika yi lavetela tindlela tintshwa ta matirhela masiku mataka. Hubyana yi landzaka ta mintirho ndzeni ka Assembly da Republika yi kola mavonelo ya vayaki tiko akuva va kombisa mavonelo yo tiya lawa ma nga na byalisaka tindzimana ku nga vulavuliwaka hi tona ndzeni ka Assembly da Republika. Xisweswo, xifundzankulu Maputo ku rhumeriwile hubyana ya Assembly da Republika ku ta kola mavonelo xikarhi ka vatirhi, xitshungu ni varhangeli va mihlangano ka swiyenge swa ku hambanahambana. Mavonelo ma nga ta kumiwa ma ta ya hubyeni yikulu ya ku boha minawu ku va ku hlawuliwa lawa ma nga ni ntikelo ku va ku vulavuriwa hi wona nkongometweni wa ku pfuna tiko. Huvoyikulu ya ku vonelela mintirho ya mfumo xifundzankulu Maputo namuntlha yi pasisile mukhwepa lowu kombisaka ku pfumela ku engeteliwa ka timali ta ntleketlo wa vanhu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Timali leti engeteliweke ti kongoma kusuka dorobeni ra Maputo ku ya ka swifundza swa ku hambana swa xifundzankulu Maputo. Fernando Sidumu.
2: Kusukela ankoveni wa doroba ka Maputo yi nga baxa no kongoma a Ponta Dura. Mali se yi hakeriwaka ya 250 meticas hi ku hambana ni ya 200 yi nga ta na yi hakeliwa. Nakona kusukela doropeni ra ka Maputo no kongoma exifundzeni xa Magudu mali yi tlakukile ku fika ka 300 meticas hi ku hambana ni ya 320 leyi a makungu ya Ultramap ma nga ha kombisa yona. Nakona timali leti nakona ti tlakuxiwile ka swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Maputo.
0: Maphorisa ndzelekani wa Goba xifundza xa Matutwini ma yimisiwile ku tirha ndzhaku ka ximangalo xa vana va Mozambique va ku tshama Afrika-Dzonga va boxeke mhaka ya ku hakelisiwa mali ya handle ka nawu. Stelio Manyisa.
3: Ku sukela namuntlha ma yimisiwa ku tirha hinkwawo maphorisa ma kumekaka kumbe ma tirhelaka a posto ra maphorisa laha na Salamanga exifundzeni xa Matutwini na sweswo swi endliwa hi ku hlamula swimangalo swa vaya titiko a Joni va vulaka leswaku ngopfungopfu vana matiko ya hina va vulaka leswaku va kuxiwa timali ta handle ka nawu hi maphorisa loko va ndlula hi laya na poso ra maphorisa ya Salamanga a xifundzeni xa Matutwini. Nako a ku yimisiwa ku tirha ka hinkwawo maphorisa ma tirhelaka laya na poso ra Salamanga ku endleliwa ku va ku nyikiwa a nkama ku va ku ndliwa a xisecha ku la ku tsombola swaku a ve maphorisa wahi ma endleke vubihi lebya ku koxa timali ta handle ka nawu a va yaki tiko loko va hundza endhawu liya na ngopfungopfu va ta va siku ra hele ku va ta hi Joni.
0: Namuntlha huvoyikulu ya ku vonelela matirhelo ya mfumo wa xifundzankulu Maputo yi pasisile ni ku pfumela ku engeteliwa ka timali ta ku hakela ntleketlo wa vanhu kusuka dorobeni ra Maputo ku ya ka swifundza swa ku hambanahambana swa xifundzankulu Maputo. Mi twile mahungu ya majambu ya emisoro provincial di Maputo rindzani ya ora ritaka.

0: bola no mbelo wa vakila ximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wansati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Nsati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wa vo swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: sekulungwani bila ali karati tsamelila ku du apemisa ta vutumi kutani kutafika mungani wakwe khosi
1: shawane bila hoti kola kaya
2: hau kuna bila wopi misa yini mungani swa ku vani tindlela ta wena tinga niti loko ndi xitsela.
3: Hey, Shawani, Shawani khosa, ni nga kutwe mungano. Lani ko va ni xiviri ntsena ka mapimo ya mina we malekule swinene man.
2: Ah, ni tekele ku va ni zwivona leswaku nawo awulana. Wo pimisa yini he mungano? Wo vilela ku fohla.
3: Ah, aninge hembe ni ku hani swipimisanga. Kambe ni yontanga we khosa ya hapfumeli khoso. Lana unikuma ni pimisa swako ndya ku yini? Akuva ni kuma ku hanya mani.
2: Ey, sona leswi swi hanyaka swina byalanga. Kambe he mungano, a ku na ndlela yin'wana loko a nga ni ku va hi tlhela hi sungulisa.
3: Ya, ka mina na ha voni ndlela ya ku sungunisa mungano. Langusa, hinkwaswo ni swi xaveke malembe ni nga tirha joni swi fambile ni mati. Tihomu, timbuti, muchini wa ku chambalata masin'wini. Ah, loko a leti yindlo we khosa a na ha vuli nchumu.
2: Nada, nada mungano. A ku va ndhambi hi teke

0: ntsali wa tihomu ti file kombe wena u sale ni swipani swimbirhi u nga swi tirhisa ku va u rimela vanhu u va u teka mali ya kona u yi tirhisa swin'wana
1: na ni ni mapatu ma nga huluka loko hi xavisa mangali mangani mali ya kona yi nga tirha ka swin'wana
0: wa swi vona mungana leswi lavekaka i ku va u tiboha u tibohela ku va u sungulisa
2: ya se na swi vona swa ku hakunene ni fanela ku va ni tlakusa nhloko ni maha swo karhi a ku va ni ta tlhela ni sungula mahanyela mantshwa ni pfune hi mapimo mungana ni nge ni pfuna ni ta kumaka ku khoma kona
0: he mungana a wa ku pfuna u na yena kona kaya loko a li mina futhi ni xihandla a no khalta ntsena ni ku xaweta
3: kunene khosa lowu wa munhu a salisile a suka a famba bilani sati va sala va luka makungu ya ku sungulisa mahanyela mantshwa na va kongoma ku yakisa leswi ndhambi va tekeleke loko ku hundze masiku bila a tlhela ya hundza hi le kaya ka munghani wakwe kambe a tala hi ku hlamala
0: he bila munghani wa mina na ku vona la kaya swa ku he kutani se ku cincile mani
2: ya hi swoswo swi vonaka we munghana lana n'wana nyangwa hi rheve pheya u ni pfuni swinene khosa
0: he munghana kutani leswi swi tikitasi makungu ya ku he wani
2: xa ku sungula la hileswaku hambileswi swi kalaku swi nga na byaliki hikuva hi tolovelile ka ana ha tlheli ni ya nkoveni
0: a yini
2: ana ha tlheli ni ya nkoveni ni to yela ntsena ku ya tirha swa mina ku fana ni ku rima ku ya jisa tihomu kambe hi ku tshama ni ta tshama hale ni ntlhaveni
0: ya eyi a nkoveni hi ku tolovelile na kona misava ya kona ya pfuna kambe leyi hi nga yi vona hi swa yantswa ku ya ntsena hi ku ya rima
2: ya mina ni tibohele swoswo nakona lana wena munghana ni lava ku ma hinkwaswo a ku va ni tlhela ni kuma leswi ni swi luzeke hikwalaho ka tindhambi nakona ka swin'wana ni lava swa ku tlula leswiya swa khale
0: leswo hi swona swi nga swa swinene bila a hi lo mfuthu xikwembu xi ta hi pfuna ku va hi tlhela hi kota ku va hi kuma ku tlula leswi hi ngi faka hi le na swona
2: mina ku na lexi xi nga ni nyimisaka we munghana ku ya fika ka nguva yi taka ya timpfula ni lava ku va vanhu va ni hlamala wa swi vona va ni hlamala pheya va tlhela va nga kholwi swa ku a ni wisiwile hi tindhambi.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Oito horas a ti, Queni, com uma chautela madrugada.
2: Nhlautelo wa madzungula. Nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana ni dzin'wana ya xifundzankulu Maputo.
3: Ripelile. Namuntlha huvo yikulu ya ku vonelela matirhelo ya mfumo wa xifundzankulu Maputo yi pasisile ni ku pfumela ku engeteliwa ka timali ta ku hakela ntleketlo wa vanhu kusuka dorobeni ra Maputo ku ya ka swifundza swa ku hambanahambana swa xifundzankulu Maputo. Chume ra vanhu ni wun'we va luzile vutomi hikwalaho ka ku biha ka maxela ya mheho xifundzankulu xa Cabo Oriental tikweni ra Afrika-Dzonga. Leti ti vumba tinhloko ta nsima ta nhlavutelo marungula ya siku ra namuntlha lowu nga mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mdlovu. Khume ra vanhu ni wun'we va luzile vutomi hikwalaho ka ku biha ka maxela ya mheho a xifundzankulu xa Cabo Oriental tikweni ra Afrika-Dzonga, Eduardo Figurão.
4: Mahungu lawa ma tivisi tolo hi murhangeri wa xifundzankulu xa Cabo Occidental Mulumuzana Alan Windy hi nkarhini a kombisa nkatsakanyo wa leswi honekeliweke. Yene a rin'winini leswaku ku tlula 150,000 ya vanhu va kumeka nkengeleni hi ku va va luzile a tiyindlu ta vona. Nakona ka ha tivisaka leswaku ntlula 100 ra swikolo hi leswi khumiweke hikwalaho ka tindhambi lana 11 swi pfariweke. Ka ha rungula leswaku tindhambi ti xanise swinene ka swibedhlele swa ku hambanahambana. Mulumuzana Alan Windy a ha tivisi nakona wo leswaku 150,000 a swi pfariwile lana swinyingi swa kona swi honekeke hi ntamu swinene. Akumi nkama leyi se ku sungule a ntirho wa ku pfuxetela leswi honeteliweke ekambe ke ku rhangisa ku pfuniwa ka vanhu lava kumekaka ekuxanisekene. Ka masiku lamataka ku rindzeriwa ka leswaku a xifundzankulu xa Cabo Occidental ku ta twala xirhami xikulukumba hi ntamu swinene.
3: Huvu yikulu ya ku vonelela mintirho ya mfumo xifundzankulu Maputo namuntlha yi pasisile mukhwepa lowu kombisaka ku pfumela ku engeteliwa ka timali ta ntleketlo wa vanhu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Timali ti engeteliweke ti kongoma kusuka dorobeni ra Maputo ku ya ka swifundza swa ku hambana swa xifundzankulu Maputo. Fernando Sidumu.
5: Swanga xifaniso kusukela ankoveni wa dorobeni ra Maputo yi nga baxa na ku kongoma a Ponta Dura. Mali se yi hakeriwaka ya 250 meticas hi ku hambana ni ya 200 yi nga ta na yi hakeliwa. Nakona kusukela dorobeni ra Maputo na ku kongoma exifundzeni xa Magudu mali yi tlakukile ku fika ka 300 meticas hi ku hambana ni ya 320 leyi a makungu ya Ultramap ma nga ha kombisa yona. Nakona timali leti nakona ti tlakusiwile ka swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Maputo. Kasi loko a vulavula ka mitirho ya Radio Mozambique, murhangeri wa Ultramap Jose Masango hi loyi a kumiseke ku tsaka swinene na vula leswaku vona va ta swi kota a ku va va emahlweni hi ku tirha hambileswi mali ya nxavo wa palafeni yi kheleke nakona emitirho ya ku tleketa xitshungu yi kumekaka na yi durha sweswo. Vona va tshembisa leswaku va ta ya emahlweni hi ntirho lowu wa ku tleketa exitshungu lomu exifundzankulu Maputo.
6: Kukota murangeli kota association hi lavula swo hi khensile hi tsakile hi ku provariwa ka timali tintshwa ta ku tleketla avanhu a ndzi ri ka xifundzankulu xa Maputo.
5: Ku ni mitsatsiyisiweke hi mfumo wa xifundzankulu Maputo mayelano ni ku n'wehetswa nga vatleketli vafambisi va mimovha va nga kumisi mimpfhuka va nga famba yona ku xiximiwa ntshimantshima mutleketliwa nga xitshungu. Swi ta koteka ku swi endleka leswo ndzhaku wa ku pasiwa emakungu lawa.
6: Hi na kota sesesano hi ta hamba a tlheleli hi lumbaka hi ta emahlweni hi ku sasiya vanhu swi ku va teka vanhu kusukela timbangwini ku ya fika mbangu yin'wanyana. Kutani lexi xi ta ka xikombela ku va a xi tshungula xona xi hi pfuna a ndzeni ka ku lavelela a ndzeni ka ntirho lowu.
5: Mali leyi sungula ku hakelisiwa siku muni?
6: Mali leyi nga provariwa na vasiva swa ku yi sungula ku namuntlha. Ta sungula ku va hina sana na tshemba swa ku vanyingi a va yimile hikuva a timali ta nxavo wa mapharafeni a va nga gwenti ntaw mayelana ni leswi swi nga tsimbiwa laha swi nga basisiwa ntaw na tshemba swa ku va tengetela a tlhelo ka xivetweni
5: ku leswaku kusukela namuntlha leswi lweyi a lava kusukela baxa ya ka miganga yin'wana ya xifundzankulu Maputo. Maritu ya murangeli wa utramapi jose masangu loko avulavula melano nukupatiwa iwo mbirilwe makungu mamsha melana ka ni mali nchifanelaka akwakiliwa iwa tlekitliwa kasi murangeli wa chifunzangu mapuzi Manuel Thule iwa vulekele leswaku aku pasiwa ka makungu lawa swimelela ndzhaku ka mabulo ya ku hambanahambana ma veke kona ndzeni ka mfumo wu rhangelaka kun'we ni nhlangano wa Ultramap.
7: O governo sentiu-se obrigado a reajustar os preços praticados para garantir a continuidade da importação e abastecimento em todo o território nacional. Esta crise afetou imediatamente e diretamente o setor de transporte. Os operadores de transportes públicos de passageiros, vendo-se sem grandes alternativas, submeteram ao Conselho Executivo Provincial de Maputo o pedido de revisão em alta de tarifa de transportes praticada.
5: Marido e Mrangelo Chifunza Nkulu Maputo Maneto Liluka Vula a Assembleia Provincial lei hlengeleteneke namuntlha handle ka ma akuva ku pasisiwa emakungu lawa melana ka ni ku hakerisiwa ka malintshwa ya ntleketlo wa xitshungu hexime xa swifundza swa xifundza nkulu Maputo.
3: Huvo yikulu ya ku boha minawu tikweni a nga Assembla da Republika yi lavetela tindlela tintshwa ta matirhela mantshwa masiku ma taka. Mahungu ma ta na Veronica Sidumu.
8: Ka nkarhi wa sweswi huvo yi hanyelaka mintirho ya Assembla da Republika yi karhi yi tirha ku tweni ka swifuwo swa vayaki tiko a ku va ku koliwa mavonela ma nga ta pfunaka aku fambiseni ka mintirho leyi. A ku va leswi swi koteka ntlawa wu hanyelaka ku lulamisa mintirho ya ku hambanahambana ku karhi wu tirha lana xifundzha nkulu Maputo a ku va wu kola mavonelo ya vatirhi xitshungu ni varhangeli ka swiyenge swa ku hambanahambana. Xirho xa huvo yikulu ya tiko xi hanyelaka mintirho ya Assembly ya the Republic Almeja Tambuli a vulile leswaku makungu i ku va huvo leyi i va leyi pfulekeke a ku kola mahungu ma nga endlaka ku va ku hetiseka ku navela ka xitshungu.
9: Começamos essa exploração mesmo na Assembleia da República, aos deputados, aos funcionários da Assembleia da República. Agora estamos na província para ouvir, colher mais subsídios na sociedade civil, que é para constar no plano de estratégia da Assembleia da República, que para saber o que gostaríamos, saber o que a população gostaria que fosse a Assembleia da República e a futura Assembleia da República. E temos mais perguntas que vêm no questionário, que gostava de saber qual é a ligação que tem entre a população e a Assembleia da República. Se realmente constam que eles estão satisfeitos em relação à Assembleia da República e para eles, querendo, eles podem acrescentar o que, que eles queriam que fosse a Assembleia da República atual e a futura Assembleia da República. Logo que terminarem o questionário, temos com uma delegação, uma técnica, os técnicos da Assembleia da República, que vão compilar as informações todas no fim das votações e vão elaborar um plano estratégico através dessas as questões, questionário que eles vão responder. Com base nisto, então temos um tempo limitado para isso. Tudo depende depois deles terminar o preenchimento dos formulários. Sim, sim, há uma boa aderência, a contribuição está sendo boa, embora não terminamos, mas estão a aderir ao questionário. Estamos mesmo à espera deles terminarem o questionário aqui, para depois o técnico da Assembleia recolher a informação e poderem compilar no fim dos trabalhos das escutações. É para tornar a Assembleia da República mais democrática.
8: Almeida Chambuli xirho xa huvo yikulu ya tiko na vulavula hi ntirho lowu landziwaka hi ntlawa lowu a ku koleni ka mavonela ka vayaki tiko mayelana ni mintirho yi nga ta fambisaka muti lowu ka masiku ma taka.
3: Maphorisa ya ndzelekano wa Goba xifundza xa Matutwini ma yimisiwile ku tirha ndzhaku ka ximangalo xa vana va Musambiki va ku tshama a KwaZulu-Natal tikweni ra Afrika-Dzonga va boxeke mhaka ya ku hakerisiwa timali ta handle ka nawu. Stelio Manyisa.
10: Ku sukela namuntlha ma yimisiwa ku tirha hinkwawo maphorisa ma kumekaka kumbe ma tirhelaka a posto ra maphorisa va na Salamanga exifundzeni xa Matutwini, na sweswo swi endliwa hi ku hlamula swimangalo swa vayaki tiko a Joni. Va vulaka leswaku ngopfungopfu vana va tiko ra hina va vulaka leswaku va ku xiwa timali ta handle ka nawu hi maphorisa loko va ndlhula hi lahaya na posto ra maphorisa ya Salamanga exifundzeni xa Matutwini. nako akunyimiswa kutira ka hinkwa mapolisa matirhelaka laya na poxo ra Salamanga kuendleriwa ku va ku nyikiwa a nkama ku va ku endliwa a xisecha ku lava ku tsumbula swa ku a ve maphorisa wahi ma endleke vubihi lebya ku koxa timali ta hansi ka nawu a va yaki tiko loko va hundza endhawini liya na ngopfungopfu vana va tiko ra hene loko va ta hi Joni. Leso swi vuliwe hi komandante provincial wa maphorisa Rosario Miketayo loko a vulavula ka mintirho ya Radio Mosambiki ndzi tsaka ku va va yile va ya pfuxela ni ku losa secretary de stado Enrique Bongesi hikwalaho ka aniversari ra vona kumbe ku tlangela ku hundza ka tlhelo wa makume malembe na rin'we a ve hi sonto. Sweswo a vulile Rosario Miketayo leswaku xisecha xe xi ta sungula kona namuntlha kunene na a tshembisi Radio Mosambiki leswaku ndzeni ka masiku ma nga ri mangani swi ta tivisiwa swa ku ku nga va ku endleke yini ku za ku ya mangaliwa hi vana va tiko ra yena. Loko swimangalo leswi swi vekiwe tikweni ra Joni loko mukombisi wa mfumo wa hina ko Joni a pfuxelele Mpumalanga a kumana ni vana va Mosambiki va hanyaka ndhawini liyana. Nako ndzeni ka nhlengeletano ya namuntlha secretary de stado Enrique Bongesi a tlhela phindaphinda a byela komandante swa ku a nga ha lavi ku twa mhaka ya ku fana ni leyi a va yeli xisecha ni ku basisa maphorisa eka tindhawu hinkwato lomu maphorisa ma tolovelaka ku yamukela vavhakaxi va taka hi matikweni man'wana ya misava. Bongesi a lava leswaku maphorisa ya yena ma nga dyanisani ku fana ni leswi ma komba nghohe ya ku nyala ka vana va tiko ra hina kumbe ka vana va matiko man'wana va nghenaka a tikweni ra hina. Kutani hi leswi hi nga swi katsakanyaka ka nhlengeletano leyi maphorisa ma veke na yona kumbe ka ntirho wa ku va va ya tlhevula secretary de stado hikuva va tlangele aniversari ra vona na va hetisile. Kutani Enrique Bongesi a hetisile hi ku vula leswaku ku ni laveko ku a masiku lama taka ku cinciwa matirhelo ya maphorisa wihi na wihi loyi a nga ta tshukaka a kumiwa kumbe a mangaleliwa hi ku va endle vuhombolofi kumbe vuheriki bya ku fana ni lebyi a ta khomiwa khatisiwa hambi ni ku hlongoliwa maphoriseni va ta suka va hlongoliwa. Hi lawa mahungu Veronica hi ku famba ka siku namuntlha a ta misisela man'wana ni marito ya yehe komandante provincial hambi na ya secretary de stado Enrique Bongesi.
3: Nhlangano wa varimi va xifundza xa ka N'wamba va hlangana ni ku xivela ka nguva ya vurimi bya vumbirhi na n'waka hikwalaho ka swikarhato swi tumbulukeke hi mhaka ya mpfula ni ndhambi yi nga humelela ku sunguleni ka na n'waka. Swirhalanganya swa ndhambi ni timpfula swi xungametiwa swa nga swivangelo swa ku xwelisa ku sungula ku rima ka nguva ya vumbirhi ya vurimi ya xifundza xa ka N'wamba. Mahungu ma ta na Veronica Sidumu.
8: Tanihi ku vula ka vona makungu ya bindzu le lava li lavaka ka nguva leyi ma ta tshika ma nga koteki hikwalaho ka matshamela ma kalaka ma nga ri na byali. Murhangeri wa nhlangano wa varimi va ka N'wamba Rafael Sikele a hlamuxele leswaku mhaka leyi yi tlula mpimo hikwalaho ka switirho va swi tirhisaka swi kalaka swi nga tlhawukanyisi mintirho ya vona mhaka yi patsaka ni ku tlakuka ka mali ya nxavo wa phalafeni va li tirhisaka ka switirho leswi. Sikele a kombela ka mfumo a ku va u lavetela rhengu ku va ku yantswisiwa mhaka leyi.
11: A ntirho ka nguva leyi ya nyan'waka u atrasado u trasarile hikwalaho ka timpfula hi ve ni tindhambi ndzhaku ka tindhambi loko hi ku a tindhambi ti fambile hi zama ku tlhela hi pfuxetela ku kumeka leswaku a timpfula leti tinaka a ti nyimi nkarhi wihi na wihi ku na mpfula nkama lowu nge u lava ku hlakula ku sungula mpfula u ku u lava ku vhuthela ku sungula mpfula a hi kotanga ku va hi sungula a kampanya ya lembe leri hi nkarhi wa wunene hi nyimela swa ku a ku nyima ka timpfula leti hi kota ku va hi tlhela hi pfuxetela a ntirho wa hina.
5: Sweswo a mfumo tshemisa a ku mi pfuna hi mayelana ni matirhelo yan'wehe mi ni ku tshemba ma swi tsakela leswi mfumo wu vulaka swona n'wehe swa nga varimi.
11: A ku swi tsakela ha swi tsakela a nga kona loyi a kalaka a nga tsakeli hi ku pfuniwa loko u pfuniwa sembe ro fanele ku khensa majaha hi ni xikombelo a masiku lawa manguva lawa hi kumana ni swikarhato swimbenyana a nga a ku khwela ka magazolo lawa hi tirhisaka wona a tinsin'wini ta hina hina a hi kombela swa ku a mfumo loko a wo swi kota lomu matlhelweni ka nkomati lomu hi rimaka kona va fambisa magezi lawa hi nga na wona lomu kaya a ku va hi kota ku va hi huma ka magazolo hi huma ka mamotobomba hi sungula ku tirhisa magezi ku fana ni matiko lama nga lani kusuhi na hina ma tirhisaka magezi.
8: Murhangeri wa nhlangano wa varimi va ka N'wamba Rafael Sikele ti tindlela ti laveteriwaka a ku va ku tlakuxiwa bindzu ka nguva ya vurimi hi nga ka yona.
3: chumera vanhuni wun'we va luzile vutomi hikwalaho ka ku biha ka maxela ya mheho masiku ma hundzeke axifundzankulu xa Cabo Oriental tikweni ra Afrika-Dzonga. Huvuyikulu ya ku vonelela mintirho ya mfumo exifundzankulu Maputo namuntlha yi pasisile mukhwepa lowu kombisaka ku pfumela ku engeteriwa ka timali ta ntleketlo wa vanhu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Leti ti vumbile tinhloko ta ntshima ta nhlavutelo marungula ya siku ra namuntlha lowu nga ve mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mudlovu ri pelile.
2: Miyingeli nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa yimisiwa ri provinciyali Maputo.

0: swaku munhu mun'wani ni mun'wani a ni mahanyela swihena ni switoloveto swakwe hinkwerhu ha swi tiva nakona ku na nandzu ka swona swoleswo a xivono ku swi teka u fumba na swona aka vanhu swiya xitano ka mhaki Maria lweyi loko a taleliwe hi mati kaya kakwe a rhurheriweke ka xin'we ka swikolo swi lulamiseliweke lava holiweke hi ndhambi
1: ya namuntlha ya a ta swi vona a ri namuntlha hi namuntlha laha a ta swi vona
2: ku na yini ku na xiwana u ngo tirha ku ngurunguteka nyamutlhalani nyamutlhalani kasi mhaka
1: yo karhala rito hi ni yo karhala hi karhele hi vanhu hina ni le hi karhalile
2: u karhali hi yini xiwano pheya a ni ku kumi munghana nyamutlha wo pfuka u karhalile
1: ni le hi karhele hi vanhu a wu swi twi wena siku ni siku hi tirha ku va khupa va yo tshama namuntlha swi helile laha ni le hi karhele
2: ku ne Joana ni tlhamuseli khwatsi ni ta swi kuma swaku swi ya kwini swo swi vulavulaka hi swona
1: weno ku ni vanhu laha va ku loko lixa vo khondla mavoko va tshame hi woho wa swi ti hina hi tirhela vona i ngi hi valeki va vona ni le hi karhele
2: ya swona leswi a hi swona weno lana hi te hi ku hlupheka hi fanele ku tirha hinkwerhu
1: a
2: Joana hi vamani vo lava kalaka va nga endli nchumu laha
1: a vito la munhu i mpondo kambe a wu mu voni wa swi twa na yena leswi hi vulavulaka a nga swi twa
2: u ta hi pfuxela timhaka wena Joana mani
1: a ku na mhaka laha
3: mi vulavula ha mina swo
1: a hi vulavuli hi wena hi vulavula hi minomo ya hina kambe hi vulavula hi mintirho ya wena lana a ku na xitirhi xa mun'wani laha
3: hi mani a nga te u xitirhi xa mina
1: a swi sindzisi ku swi vula swoleswo mintirho ya tikomba u tshama u tirha yini kusukela u fika kona
3: kasi wena u mani wa ku landzelela vanhu a ko va tirha lani centro he na tirha mina kambe a ni sindzisi ku ta sina ra pontu ka wena
1: a yini
3: vemesmo ye
2: va ka hi no va ka hi no hi nga holoveni dona Maria teka nkukulu u hi pfuna ku swiyela hi huma ka swona leswi
3: phela mina ni ni sinozito wa swi tiva a li fambelani ni lithulu
1: phela ni teyini ni teyini rito ni teyini a ku na nchumu laha kusukela a fika loko lixa u khondla malosoro yakwe a gama na vala ta minenge a nyimela nkama wa ku dya u swi vona nambi ku dya ka kona swo mutele o tshama o ka a nga ku tivi ko zini a nga ku tivi
3: mina nambi kaya ka mina na ni nga ku kuli a ni telanga ku ta ku kula la
1: se hina ke
3: telanga ku ta ku
1: se hina ke hi hina hi nga tela ku kukulela la ha no vutisa
2: dona Maria wa phazama lana a ku na lweyi a nga tela ku ta tirhela mun'wani kambe leswi hi tshamaka kona hi fanele ku basisa hi pfunana ka mintirho hinkwayo yi nga kona
0: na va ka zimamani va holova a guwa li fike etindleveni ta hosi ya ndhawu liya ya ku rhurhela vanhu leyi sukeke yi tshunela kusuhi ku ya twisisa leswi swi humelelaka
4: heyi i mhaka muni kutani moko cukumetelana hi marito i swini swi mahekaka vamamana
1: yo karhala hina hi li hi karhele wena hosi la a hi swikarhiwa swa van'wani hina laha porra pa o va kwini
3: xikarhiwa hi mani xikarhiwa hi mani kola wa mi vona kola xikarhiwa xa kona
4: heyi rulaninada
1: n'wa hosi nadarulani
4: a ku va mi ni tlhamuxela khwatsi hikuva a ni swi twisisi leswi swi mi holovisaka mina
2: wena hosi
4: ina mama
2: laha hileswaku ku ni lava ku loko lixa va ngo na lava ta minenge vanghani va tirha se hi lava ku hinkwavo va tshamaka laha va tirha
4: ya hi swona u tiyisile leswo i ntiyiso hinkwerhu hi fanele ku va hi mahaxa nchumu laha hi nga kona a ku va hi tshamiseka hi fanele ku va hi basisa a ku va mavagwe ma fambela kule na hina phaya ndawule ku tsama ka vanhu vanyingi swina bya lusi nene ku va mavabyi matlulelana loko ku nga basisiwi hi tlhelo lin'wana ku ni mintirho mi fanelaka ku va milandziwa ku fana ni ku sweka ni swin'wana loko hinkwerhu hi hlengela loyi a khoma leswi un'wana a khoma leswiyana swi ta hina byalela swinene a hi maheni leswo vamamana mi ta swi vona leswaku hambileswi hi nga ka swikarhatu swa tindhambi vutomi la hina li ta hina byalela swinene hi khohlwa ni xanisa leyi hi nga ka yona.

0: bola no mbelo wa vakla shumatsi loya kalteke shikare ka kampo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimise ntangu
1: kuni mungwe ka vakhuzeli va ntangu ntseni ka kampo wasata nga mbele ka nwana wa ntlanu wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo nwana nga na yena makatleni wa mchayi wa mpepo wasati loyi a yendla swikombiso swa ku veni nwana karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuziseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho leswinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: heyi leyi ni nga hi vona hi ndhambi mina
4: ya yini kambe papayi wa vatsongwana
3: se ni ya hi nga ha rhuleliwi kona a wo tshama hi ku hi ta ku yini he swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu ha a yo hanyangi hi swiharhi mani
4: pheya ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena nhambi vakulu va vanhu njhe
3: phela u tiyisile mani u nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni nhambi xeweni munene nada
4: wa vala ku ku losa nhambi ku pfumela kunene loko loko u rhanga u mu losa nada
3: hi swoleswo nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina ndhawu ka ku va mati ma byile hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona
4: exi a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala loko u tlulela ni haleni se hi yaka ka miminti ya hina heyi a ni swi tivi mani
5: Vaka hina, a hi vekeneni lisima vumunhu. Swi hena ni mahanyele ya hina. A ku lixile, inhlikani, lipelile, minjani, inkomu. I swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini. A dyondzisiwile. A hi vekeneni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa. Swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Munti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina.

Madzungula ya usiko wa imisor provincial di Maputo muhlayi Natalie Libombo. Uvu ya vaholobye va tiko wa ubindzu lweyi yi pasisi ku hananiwa ka xinamana xa vutitulo honoris causa ka nhenha general na reserva Joaquim João Munyepe Muhlanga a luziki vutomi hikwalaho ka mavabyi hi nsonto ya tolo. Inocencio Impisa, munyikeri wa madzungula ya Conselho de Ministro, a hlaye leswaku mfumo wu bekisi na kona leswaku tiko byi kumeka ndzeni ka xidzilo xa masiku mabizi ku sukela siku lebyi a taka lahliwa ha byone Joaquim Munyepe. Mujeki wa tiko lomu tikweni ni kumiti ya vukombisi bya Musambiki ku matiko ya vambe wu fanela ku va wu gwimbiwa ahafu. Ko wa wu bidzi lweyi Conselho de Ministro a tsimbi ku vumbiwa ka hubyana yi nga ta hanyela ku xava hinkwaswo swigotso swi vileliwaka hi mfumo yi nga Central de Aquisição de Estado Instituto Público. Hubyana yi vumbiwiki yi ni ntirho wa ku bekisa ni ku rhangela ku xava hinkwaswo swigotso swi fanele ku va swi tirhisiwa hi mfumo. Valweli va nkhululeko wa tiko wa Sofala va dzungula leswaku General na Reserva Joaquim Munyepe a luziki vutomi hikwalaho ka mavabyi hi nsonto ya tolo a li munhu wa mintirho minene wanuna a yenciki hinkwaswo ku va nyiketa vutomi byakwe ku lwa ni vukolonyi ni ku va lwela nkhululeko wa tiko. Khale ka vakombatenti ya Sofala va le atiko dziluzinhenha na va dzungula leswaku Munyepe hi fa a li munhu wa xivindzi ni ku tinyiketa ka mintirho yakwe a ku lweni yimpini. Ku hlula 2,000 wa vatshami va le povoado bya le Mbandiri ra lokalidade bya le Munyinga ntsindza wa xifundzha xa le Sunzundenga xifundzhankulu Manika kutani va pfuneka hi vubekisi byinene hi ka ta vudavu mhandzo wa ku yakiwa ka muti wa ta vudavu ku lwa na mbangu wa tiko. Centro de Saúde bya le Mbandiri byi yakiwe hi nkomponi ya ku kasi yi hanyelaka ku nkela pfindla bya migodi nkomponi ya tiko bya xina. Muzhangeli wa xifundzha xa le Manika Francisco Tomás a zhangeleke ntirho wa kone ha ku tye vinyi va tinkomponi tin'wana ti kelaka pfindla a Manika leswaku na vone va zhon'weka hi ku hlayisa xitshungu xi kumekaka ku mindzelekana ni tikomponi tavu. Ku yakiwa ka xipiritana ku teki mali byi nga na ka 3 milioni wa mametika na ku xone ku nga ni a switizo swa mati ni minti ya ku va ku tshama ku yone a va tizeli va xipiritana. Muzhangeli wa tiko bya le Tanzania a hlawule swizwi wa ku va swi vumba ntlawa wu nga ta tizelaka ku hlola ni ku khexa xi hlela fuzwi kun'we ni ku va ku khomiwa hinkwavo lava va hlengeleki ni ku hlohlotela a tihanyi ti vonakiki ntshaku ka loko ku hambiwe ntirho wa nhlavulamani a tikweni lebyiyana. Tintlhazi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku madoropa 30 na Pemba wa wuzrazo byi xaka ku hisa ku ta chuka ku tlhasaka 30 yi hungerau centigrados ku landzela na mpfula na 29 inyambani kelemani na vhelankulu 28 Maputo na ncayincayi 26 lichinga na ximoyo ku pepela hi 23 grau centigrados. Vayingiseti va zhandzekaka hi mahincela lawa hi n'wi tlhasisele madzungula ya lonkama hayimisor provincial di Maputo mawaku loko ma n'wi tlhasele ha hombe.

0: kunene
1: ile kambuva kambuva leno hina va mamana na vatatana kambe axa hombe kunene hina vela ku va hitiva kasi umani mamana hi mukumeka haleno inena ave ni ntirho lowukulu kumba ngopfu swinene nkameni faku ni mati ku taleke mindambila kutani a zozelike lava ku talo aka hakwakwe kambe a ku va hengeti hemba majimi mama a ta tihlaya vito tshandza u belekiwa lembe mani a kwini loko hadyi hambi mina na hadyi muki lembe ni nga belekiwa hi dyo a ntanga kutani yi fambile kambe mama hoyohoyo kunene komixini ya radio musambiki mimani mama
2: kasi umani
3: mine Rabeka Adriano Nkongwana ni belekiwaka atikweni bya le Marakweni ka makaneta doji ja vatswali avatswali vanga va belekiwa kolomu ka makaneta ja ni sikile tikweni bya le ka makaneta ni kandza lomu kambu katiko ka muti wa vaka Mazwaya
0: lomu kambu va wu ta hi vukati mubelekiwa ka makaneta nga yi tshandzana na kutsongo mama leswaku a ku belekiweni kwenu vun'wanyana ni byeni ku ta ta tlhasa lani kutani n'wi tivaka leswaku mun'wanyana swa fambisi kwihi
3: kutani mine ya ku belekiwa kwanga a wun'wanyana ni byanga ni hanyile ka tiko lebyiya ni bya le ka makaneta ni buya kona eka mbuva a wukatini lani nga kona ewukatini ka mbuva ni kumeka na ni hanya be kambe ni hanya ngopfu hikwala ka wudrimi ni suka ku le ku tlhaseka mutini va vaka Mazwaya na ni hanya hi wudrimi a teni za ni guga ni gamali na ni hanya hi byo wudrimi
0: a wudrimi u suka na byo hi kaya
3: kana byo ni hi kaya
0: kutani mama a wu ku fambeni kwini vun'wanyana byena mu zanga mu va ni mindlumu ya ku hambanahambana mu hi tshandzelanyana katsongo njhenyana
3: a yi nghena mindlumu bya ku hambanahambana bya ku kazata a loko ku va hi kuleke khale kwezu a li ku va ku kiniwa xingombela ya ku tlhasa ku va loyi wanuna ni teka ni ba wukatini ni kola ni vhela hi tota tlhasa hi hanya xikan'we ni loyi wanuna loyi wanuna swo swi a luzile kambe la luzeke kone ni kone mutini wa vaka Mazwaya ni tindlela to ta wudrimi vhena
0: na nga koka xitshamo ni ta tshamisa a xingombela lexi fa mumukina kwini
3: kina kwahala ka makaneta lomu paka lomu ni kuleleke kona
0: mo hamba mphikisana n'wi suka lana n'wi yakina leyi n'wi ya tlhasanga n'wambangu n'wi patana mukina kona
3: hi patana hi kina ka mbangu wun'we wambangu wa haleni ni vahala hi kina ka mbangu wun'we
0: kutani jaha leti taka Mazwaya a hela dyi ku voneleke kona ni n'wi twanana tata ku buta kutani u vi u pfumela
3: ni pfumelile hikusa ni hanya kona mutini wake ku tlhasani xoxo
0: dyi ku kanganyisisi ku yini
3: kanganyisani swo swi hi wonga hi nga wonganisa xiswona leswo swa ku va ku li khusa wu khalanga lexa swoxi hikusa swoxi kumana kolomuya maradini weronto ku talini kumani kwala xingombelini
0: dyi ku wongo vu pfumela
3: pfumelile ni buyaka ka dyona
0: ya dyongo tirha johana
3: na dadyo tirha ku ku dyima
0: na wena u ku he swi navini ni nga mu dyimi swi ta pasa inaka mama hi nga ni tshandzela kutani loko u ti ta tlhasa avukatini swi ku na byalelile a ku u ti ta tlhasa vukatini u tlhela u ta ta landzrisa ti ta ku dyimi
3: swi ni na byalelile hikusa hi leswi paka hi pfumalelani swiswona
0: mama a van'wanyana phela loko va suka vukatini va le loko va ya va suka kaya va ya vukatini va dya ku ya kuma vutomelo bya swinene u ti ta tlhasa u kuma leswaku hi swihala fa u da vuswa bya ku sila ni ku hani u ti tlhasa futhi u sila u tlhela utani lebyi bya ku kandza a wu twanga mbilu yi ku kazata
3: a mbilu ya yi kazatanga fumisaleni hi ko ni tekeleta byi kuma swinenenene hikusa a li nkama lowu paka ku nghena tindhambi ta ku fana ni leswi a li ku dyima vhela ku ni switrama swa swinyingi hi hayekani leswiya swa mintiruka hi ku tala ka switrama kambe ke vhela a li ku tlhokola hikusa hi leswi paka ni swi pfumelelile leswaku pfara kuva ni ta kota ku va ni dyima ni va ni tlhela ni tlhokola switrama leswiya ni va ni kandza kutani a swi ni tlhase na mutali wa wukulu kambe vhela a ni kandza hikusa hi leswi mi paka ni swi pfumelile
0: a mi nga sili n'wini switrama
3: kona pa hi nga sili
0: lebyi bya ku kandza
3: lebyi bya ku
0: tlhokola namuhla
3: na madambyeni u tlhokola mixo yeni madambyeni u kandza
0: A u
3: titwisa ku yini wena?
0: Pangwana vana muhla unje unga va byela swo leswi.
3: Kutani mina ni pfumelile a u khasana na munkha ni leswi. Igama hi byala hompunga a ku nga se vana swigayo. A ni hompunga no kandza na wona. No hompunga no kandza. Swo leswi.
0: Mama, hi ta ku nghena laha ka ndhambi leyi nghenelike lembe letsi. Loko mati lawa ma sunguni ku va ma tlhasa. Ntsini leswi u endleke swona wena?
3: A swa ku ya njhani kumeke ni hela ntamu hikusa a vutomi byanga hi lebyi paka byi ri byona byi pele ngopfu emasin'wini kutani xa loko ku chele mati lawa ni kumeke na ni hela ntamu hikusa a ni nge a ni na swakudya ku tlhasa ni swoxo kutani ni kumeke na hi hela ntamu xa ku endla xona a xi kona xa ku pala ku va xi kota ku hi pfuna ka vutomi byi hi nga ka byona a wu tlhasani namuntlha vhela ho xaniseka. A nga layikulu swinene leswaku kumbe ku nga va ncini xa ku xi nga kota ku hi pfuna kambe ni swo swi vhela hina xa ku hi pfuna xa ku ma xa ku endla laha ku taleke kona ndhambi a xa ku endla ni na xona matimba ma helile mhaka mati lama jeleke
0: masin'wini fambi ni mu byale munhu
3: masin'wini hi byale mitrumbula ni byale tinsenge ni byala mimova ni byala matshimbu hi byala mpunga hi ku tala ka ku kula ka nsimu hi leswi paka yi kulise xiswona kambe hinkwaswo swi fambe ni mati.
0: Akaya uzuzele vano mama unena hakunene utitwe njani wena loko uyamukela vano kaya?
3: Ah ni titwe na ni lila ka bon ku sa ku jeka li zandu loko tshamini kutani ni vone swa ku vamba kwesu venge mbombi ni vathu ka vambomba haleni na ku ve ambangulo ng thantukeke u kone ya hi swivone leswaku iku vamba kwesu va thantuka va kuma mbangulo ku thantukeke va tshama loko ku ta tshama mati va ta kota ku tlhelela makaya ka vona va va kota ku zuzela minchumu yavo ni kota ku hava beka a kaya ni va ni kota ku va nyika mati a munhu a kaya hi la jaka ha kona makazidibanya yini hinkwaswo a hi hanya ka kazidibanya bya byin'we a va kota ku va va swi kota ku va kumbe munhu byi xila tikela mati a ti hlambela hi la ti jelaka ha kona a ti hlantswela mpahla tanihi la jaka ha kona.
0: Ku nga chiki ku va ni ku holovisana ka swona leswi
3: nga na ku holovisana.
0: Lowu chika wu titwa na va ku gaxitara hi ku laka ku va va tirhisa mati yaku swala ka
3: mati ya xihlovo i dirito bya ku va makiwa mahela.
0: Kutani vanhu vona va ku langutisisa ku yini wena loko u yamukela lava ku tala la kaya?
3: Vali vanyingi miti yinyingi hinkwayo leyi nga hala henhla hala a nga limeli wuswanga munhu munhu loyi a nga tivaka swaka ni xaka byaka a tsutsumele kona munhu loyi a tivaka swaka ni xaka byake na va le haleni ka ku tala mati hi ntamu a va tsutsumele kona kambe mati a hi nga toni munhu swa ku munhu a kota ku tlhantuka a ya kuma mati lawaya.
0: Swa nan'waka swa kazata ku va munhu a vona munghana na a xaniseka va mu tsutsumela li zandzu lelo li huma kwini wena?
3: Mina swi vona leswaku a li zandzu loko hanya tendi hanya ni vanhu hikusa ni kho loko u ya magereja tendi u dyondza leswaku loko u li gereja va ku dyondzisa leswaku tendi u va ni le zandzu ni vanhu. A nga li mina vuxanga muxaxameto hinkwawo lowu a wu yamukele vanhu hinkwavo lava paka va suka halini hansi halini.
0: Mama wa yingiseta mintirho ya Radio Mosambiki
3: mbenyana na swi yingiseta kambe a ni na radio.
0: Vamani lava wu va tivaka Radio Mosambiki ngopfungopfu lava wu kanela xirhonga u nga hamana wu tivani lava va xilungu?
3: Lava wu kanela xirhonga no twa vito kambe ni nge kombeni ku welbe no lo langusa ku va ni vona swa ku lweyi vo di ni mu vona loko va khanela kulumuya kambe ni swilo swa ku vona a ni na xona
0: ko loko va kanela wu va tiva swiku lweyi manyana lweyi manyana lweyi manyana
3: na da ni nge endla mabyeni
0: minongoloko ke leyi mi zandzaka Radio Mosambiki nga va yini?
1: Kasi umani
3: nga va ku va swi ni phamba lano kambe loko ku ni vola va va khanelaka swembe swi hi nyoxisaka xikona swi vona swa ku luyani a swa khanelaka swona swa ni nyoxisa u vuxito voko papayi lwa swa khanelaka swona kumbe mamana wa swita swa ka khanela swi swi nyoxisaka mbilu yaku.
0: Maze a radio dyondzo wa yingiseta
3: kambe na dyondzo.
0: Ja loko u yingiseta radio va joka va chaya lisimu bya ku va byi ku nyoxisa nga va byini lebyi loko va chaya byi ku nyika manyawu swinene?
3: Laka ku chaya ni nge himbe madrimi ni nge swi tivi hikusa ku chaya a nga vanyingi va chaya ni nga ka ni nga tivi leswaku loyi a chayaka a lisimu lebyi hi wini wa kona.
0: Kambe swoswi loko ho hi nga ku chayela lisimu a nga va byini lebyi u navela ku va u nga byi twa?
3: A nga va ku navela ka wena
0: loko nga byi hlonga byi ningwa tivi muyimbeleli wa drone kambe drone lesi mu byi tiva ku byi yimbelela hi ta byi khuleketela hi nali
3: nga va kumbe ku ni tlhavulela ni byi tivi swa kona nga zandza dini
0: eswona Thomas Buruma hi kombela ku va u yimbekela vunanga bya ku va hi ta nyuxisa kokwana haleno

0: Katwamba itlangashka. Buyan. Hola.
1: Kasumani.
2: Ahena ka itweke a vunanga lebyo byi hlawuleweke kasi hi chayeleke kokwana. Hileka kasumani na hikanela ngofungofo hi nena a vunena lebyi anga ku dzone. Mama mulimulantsa ta vudzimi ngofungofo haleno. Hi tlhasika makaneta va ku va lundzisa ngofu ta vutsheva haleno ta vutsheva tikoni ngofu.
3: Ha va ku tsheva va kone. Kambe hine aka vutomi bya ka hina ta ku landzelela ta ku tsheva a hi swi koti ngopfungopfu mbileswi hi le masin'wini.
2: Lexi mi dzimaka ngopfungopfu xikoni xi nga ni bindzu byikulu masin'wini cini?
3: Xi nga ni bindzu byikulu i mpunga, hinkwaswo swi ni swi konteke, mpunga, ntsumbula, matshimbu, salada, makhofu, masinora, hinkwaswo loko ku nghena mati ku sali nchumu hinkwaswo swa huma masin'wini.
2: Singe nwati hita ngofu kwa mwe kumalera.
3: Hita ku hi ku dzima swinene hikusa hi lexi xi hanyisaka nikulisi vana va dyondza xikole hi mali ya le masin'wini.
2: Kokwa a mahanyelo lama hanyisaka wone sweswi loko u ma dzinganisa ni mahanyelo ya tolo, swini leswi swi hambaniki swi phazamekaka na ka fa swi lunga kumbe ku ni leswi swi nga swa swinene swo swi khale fa swi nge swone ka vutomi lebyi hi byi hanyaka masiku lawa kholomo ka ta vudzimi mahanyelo ya vatsongwana hi vakulu va vhano loko fananisa ni xitolo xitwo
3: swo swa ku hambana ngopfungopfu xikulu i mati, i mati lawa ma hi hambanisaka ni matshamela ya vutomi bya ka kwerhu. Loko o va ku va mati ma kumeka na ma nga li kone lani masin'wini hi kone ku nga ni vutomi bya byikulu swinene. Leswi hi swandzaka ku byala hi swo swi ni konteke swone a nga va mpunga yini hinkwaswo leswi hinkwaswo leswi hi dzimaka hi kota ku byala hi ya ku xaviseni mara u kuma mali hi leswi u dzinganaka ku byala na u dzaha minchumu laha loko ku nghena mati. Kambe xi hetaka vutomi ngopfungopfu i mati hikusa loko ma za ma tlhasa matrama ma tshamile nkama wa kutikuwa ku va mabya na a hi na ndlela ya ku a ku famba mati.
2: Kanela ngopfungopfu hi ta ndlumu kusa n'wini vakulu va vhanu muya masin'wini a va n'wanyana ke lomu a ndlumu wa wehe
1: kasiumani
2: tshika ku ya xikolo.
3: Loko va tshika kokwa hi xikolo tendi n'wana loko li na yena n'wi dyondzisa kokwa masin'wini ukwa a hi fambe masin'wini mara a kota ku va na yena a ta dyondza leswi na mina ni kuleke na ni dyondza swona. Ya va kona lava kanya u nge swi koti swo swi nkama wa kona swiswi u nge swi koti ya mina swo swi ha ni nge hembe madrima na ntukulu wa ku va ni li na yena wa xisati ni tshani hanyaka na yena kambe va lava nga na vona lava twisisaka va va landza va byela. Vhela leswi u nge swi ku a ni na swo swi ni na ntukulu wa ku va ni tshamaka na yena wa mukulu swo swi no tshama na xintukulwana xa ku va xi nga xitsongo kambe lava vakulu u nge swi koti hikusa swo swi nkama wa kona wa ku va vatsongwana va tihanyela khoma bayilini.
2: Hi swona kokwa hikwalaka ko va mabulu ma nandzika dyimi bya masiku swi kone swi hikalaka hi nga n'wi vitisanga na ku laha n'wi navela ku va n'wi swi siya swi nga marito ka michini ya radio Mozambique byini leswi mi nga hi siyelaka swona
1: kasiumani
3: marito kone hi ku va mi hi pfuna mi hi kombelela hi ku savhela a ndlala la ka mbuva laha yi kumeka na hi leyikulu swinene leswaku hi kombela hosi swa ku byi nga hi pfuna hi ntamu swinene hi leswi hi nga ka swonelani masin'wini hambi hi swi pfaka hi tizaha swone swa marigadori xikomu machati hambi hi to swe swakudyima swa tihomu leswi a hi ku va swo tlhangana la ka baru bya ka kwezu a ku na tihomu ta ku va ti hi pfuna la masin'wini ta ku va ti nga kota ku va ni tikuma swa ku ni ya lahaya kumbe ni ya lahaya ya swa nge swi papaya nga ti hlayela a tihomu ti nga kona to va ka papaya ni munhu kutani a tihomu ti tshikaka ti hi pfuna hi ku tala ka baru lebyi hi ku tala ka byona va yenca hi ku ba hi mimbango ya hala ka maxuba hala hi yenca hi kombela sokori bya para va hi pfuna masin'wini a tihomu ta ku va to va kone bembe ta ku va to kumbe laha ku ni xibaya laha ku ni xibaya xa para kwa loko hi dya ku dyima hi pfuneka hi ku kahlula a ti kone.
2: Hiswona mutimu mani xiloso manje
3: mina ya Rebeka Adriana Nkon'wana
2: va ka Nkon'wana loko va le hala ku hahleni ka timhamba va le yini
3: byi tivi andzi tiva hikusa swo swa ha phahli wo khongela
2: u taleni ka mabyaya nakona futhi a swi kona
3: nakona vo khongela wo khongela
2: hi swona kokwa swi dzinganile kasiumani hi kanele na kokwana Rebecca Adriano kongwana hi nga mukuma aka.

akulosa muyingiseto wa kurandzeka ithela ivana wana nyamuntla akuva hi kombisa nongonoko nwana wa sati longa nakaka xikhomo xa wena hi musumbuluko hi 14 horas na 10 minutos uphinda hi wa umbiri hi 21 horas na 30 minutos ni hi wa untlhanu hi 14 horas na 10 minutos kola ka xitichi xa hina xa vuhaxa emisori provincial de Maputo wa Radio Moçambique ka 102.3 FM ni ka 1008 kHz nakona u nga hi kuma hi internet hi www.rm.co.mc hi emahlweni hi kuva hi kombisa vunhenha matimba ku tihita ni ku tinyiketela ka wansati ka mintirho a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana andyangwini ntirhweni nkerekeni bazara masin'wini ni ka tindhawu tin'wani a kumekaka ka tona ku fambeni ka nongonoko u hundzeke hi bulile hi wansati wa mutirhi mudyondzisi mumana wa ndyangu lomu hi tiveke leswi a swi endlaka aku va hlula swikarhato leswi a hlanganaka na swona entirhweni hi kolaka ku xandza ku va a li wansati na ku yanakanyiwa leswaku a nga ta swi kota ku landza ntirho lowu wa ku dyondzisa ku fambisa mimovha ku fana ni wanuna. Akuva hi hetelela mabulo ya hina hi veke nawu na mamana Evelina Sithoye hi ta kombisa leswi a swi endleke akuva a hlula swikarhato a hlanganeke na swona ku sanguleni ka ku landza ntirho lowu wa ku dyondzisa ku fambisa mimovha. Kambe hi ku rhanga hi ta losela hi vunanga la Miss Negra loko aku hloniphani wansati mu nga muyeyisi.

Hakunene hloniphani wa sati munga muyeyisi vunanga bya kulosela ka hina loko Miss Negra akumbisa leswaku wa sati ani ntamu ani matimba ya kutilandzela mintirho yakwe ka minongonoko ya hina hi ta na ikombisa kukumeka ka wa sati ka swiyenge swo hambana hambana mahanyeleni yakwe na ihumelelisa ku tihita ni ku tinyiketela kakwe a ku va kota ku hlengela ku tlakuseni ka ndyangu wakwe ni ku hluvukiseni ka tiko. Ka nongonoko wa nyamuntlha hi ta hetelela mabulu ya hina hi veke nawe na mamana Evelina Sithoe lomu hi nga ta kombisa leswi a swi endleke a ku va hlula swikarhato a hlanganeke na swona ku sanguleni ka ku landza ntirho lowu wa ku dyondzisa ku fambisa mimovha. Ka ntirho lowu mamana Evelina vule leswaku wansati a kona kambe hi nga mukuma hi nhlayo yitsongo

0: na asungula hi ku veka xivutiso lexi.
1: Ka hinkwaswo leswi u hi dzunguleliki, hi vona leswaku xirhalanganya lexikulu u nga xi kuma kusukela ka loko u ningheni xikolo ni ku ta tlhasa namuntlha u pfala ka Bejano xikumbe kume bya malembe na u landza antizulowu. Xirhalanganya leswikulu leswi hlanganeke na swone swi vi hi mayamukelela ya zambo bya xinuna.
2: Swivini hi mayamukelela ya zambo bya xinuna?
1: Hi leswi a vavanuna va nga ku yamukelisa xiswona swa nga wansati.
2: Swa nga wansati, vavanuna hi ni kota vavasati humini kota wansati. Ni hambi tindlela hinkwato ku va komba lava vavanuna ni nga tisa na vona ku va komba swa ku a ntizo lowu a hi n'wini vavanuna ntsena mu kotaka kambe ke i nga leyi hi mavulavulela hi mintizo ni va komba hi mintizo i nga leyi ku vulavula hi kusa ku vulavula ka tlhava timbilu ta van'wana hi ku vona swa ku mina nhlamulo ya nga a yi le mintizo ku va va swi vona swa ku kasi la lweyi hi nga na yena o dya ku tisa na hina a nga dyi ku lwa na yena no va komba hi mintiso ntsena ni endla lexi va swi vona swa ku yu a enci lexi xa ku lulama ni endla lexi va swi vona swa ku kasi na yena leswi wa swi kota kutani lanu va ni nyika ambangu ni kuma ku tisa na ni nga chavi nchumu.
1: Hi swona wansati a tikweni ra Mosambiki xirhalanganya lexikulu hlanganaka na xone ku fana ni leswi hlanganeke na xone a vi hi kola ka zambu bya xinuna a nga va ku vanga seketeliwi a nga va ku vanga pfumeleliwi ku landza antizo wa ku kazi a nga va ku va a nga kumi ambangu wa ku va kombisa a mintizo yake. U nga mu byela yini wansati lwa longolokaka na hine loko a ta va a hlangana ni swirhalanganya leswi a vuton'wini byakwe ngopfu hikwala ka ku va handle ka ku landza ntizo a sindzisekaka ku va a landza ta ndyangu hikusa i nkosikazi i mamana i n'wi ingi ivizinyo ni swinwana
2: ina ta wasati lwi na yene anga vakaka ntizo wa ku kazi ngopfu wa ku fana ni wolo lowu nga ntizo wa ku i ntizo wa ku landziwa hi vavanuna na ku le u mutekela nkama wunyingi a kaya a nga kumeki hi ku safanela ku va ntizweni kambe ke hinkwaswo leswi swa koteka loko u le mamana wa munti wa swi kota ku tilunghisela hi ni vamamana minkama ya ku tala a yi dleli hikuva hi lunghisela a siku bya mundzuku swa ku mundzuku kasi va ta da yini va kaya almost kumbe jantari kumbe matabiso hi wena mamana u swi pimisaka hinkwaswo swoleswo manje u fanele ku pfuka u ya ntizweni kutani u wa tilunghisela ke u sikwini u buye kumbe u buye hi nkama munhu u tilunghisela loko u buye kumbe u khale u to u xava yini lexi u swi tivaka swa ku mundzuku fanele ku va sweka na mutini u swi lunghisela hinkwaswo leswo nambe hi mpahla wa mamana wa buye usikwini a ta hlantswa mpahla wa mamana a yi aneka loyi kumbexana i varanda kumbe hikwini ku leswaku a pfuka mundzuku pilomenji a mpahla a pfumbile nambe hi ku pasara wa pasara vambenyani wa pfuka ma 4 hours kumbe 5 hours a lunghisela leswaku pilomenji a pfuka a khumi nchumu la kaya i nga leswaku a pfuka a huma ntsena a swa koteka ku lunghisa swa munti na ku liwatisa.
1: Hi le ku tlangeleni ka hweti ya wansati lani ya nkhuvo wexo sunguliwi 8 ka Marso na u ta ka famba ku etlhasa vugan'wini bya hweti ya April. Wansati hi wani marito lawa u nga mu siyelaka mayelano ni ku va a tlakuxa vunena byake leswaku a hlengela ka nhluvuko wa tiko bya Mosambiki.
2: Ku va wansati a fanela ku va a kombisa a wu sati byake a tikweni andyangwini ni hi matlhelo hinkwawo hi mintiso leyinene a loko a le ndyangwini a kombisa swa ku a kone ndyangwini a loko a le tikweni na ku ni tikweni a fanele ku kombisa swa ku a kone tikweni hi mintiso leyi ya yinene a faneleka ku va a yi endla kumbe a nga kumeka antizweni a kombekisa swa ku a matisela manene kota munhu hi lawa hi leswi hi fanelaka va hi yencisa xiswona a ku va tiku byebyu byi hluvuka a ku va tiku byebyu.

0: famba hi laha swi julekaka hi kona endlwini hi fanelaka ku endla a va ni mavonela wansati fanele ku va ni mavonela minkama hinkwayo andyangwini ni tikweni antirhweni a va ni mavonela ya kukati lama ma nga pfunisaka leswaku a tiku byi hluvuka ku fana ni sweswi hi ni matshamela ya switrato mayelana ni nga khanela hi ntiso wesu hayi ti na byaleliwi hi ni ku dara maola xipirati kaxi hikusa a switrato a swi tshamisekanga kambe ke hi nga beka mavonela hini kambe ke a hi na xipasu kota vavasati hi swo swi nga hlayaka swa ku vavasati a va xi va ni xipasu lexiya xa sufficient leswaku va hi pfuna ka leswi hini hi swi vonisaka swona va hi lamulela a hi swi koti hini matirhela yetu lawa ya ku dara maula xipiratika swi ngopfungopfu a hi na xipasu xa ku dara maula xipiratika ya vilela hikusa a switrato a hi swinene ni ma yi nga ra famenti lawa ma nga kona no ntemu xipasu xi livre xiondi espasi ni finari hikusa ku ni ma yi nga ra famenti ku ni swikheli swo swi kuniki timpfula a ku na madarhela ya maula hi yona mimovha ngopfu swimovha na leswa switsongo swa ku dara swa lixero a swi nga byali kambe ke ya mavonela yeswi ya hi navela leswaku va hi lunghisela switrato va hi yingela ku dyela kwesu leswaku hi ta na byaleliwa matirheleni yetu hi ni mavonela manyingi ya ku i swinyingi leswi swa ku i na ka swi cinca a tikweni mayelana na ye hi ni vavasati lava hi xanisekaka van'wanyani va xaniseka hi ku vhiyolariwa van'wanyani va xaniseka hikusa a va na ka ku etlela kone va ni swivanana loko a hi yo kriyareliwa makondisonge hi ni vavasati ngopfungopfu hi ni baka huwa leswaku wansati a huma ku xanisekeni a huma hi yena a neliwaka hi timpfula a nga na yindlu ya ku etlela a ni swivanana hikwini lomu a ta ka yitela kona a ta lamuleliwa hi mani wansati liya a xanisekaka hinkwaswo leswo hi fanela ku hi ni vavasati hi lwa leswaku hi lwela vavasati va mbenyani lava nga ka matshamela ku ni lava vavasati va nga ka matshamela ya ku fika ku tlula mpimo ka nkama wolu wa timpfula hi nga ku woni le kutani hi ya ba huwa hini leswaku hi kombela ku va hi ni vavasati hi tweliwa wusiwana hikusa hi vo vavanuna lava va hi nyikaka vavana lava va tlhela va hi tshika hi xaniseka kutani hi kombela swaku a wu hosi hi vona mhaka hikwalaho ka wansati loyi i nga yena chivirikaka wusiku ni fikana a pfukela a zala swijumba ni n'wana ntsaku a nga kumeka ku etlela a neliwa hi timpfula a famba vhiyolariwa hi leswi hi kombelaka swona ku va va hi pfuna va hi yingela hi ni vavasati a huwa leyi hi baka yona leswaku a wansati a kulisiwa a nyikiwe mbangu a kuma ku hanya ku fikeni ni vanhu
1: kani mambo mazwitu ya lisima haone hi pfalaka ha nongoloko wezvo wa siku dya namuntlha ku one hi amukeliki a muzambiwa wezvo mamane Evelina lweyi a fambisaka antizvo lowu hi ntoloveto wu tameliwaka hi vavanuna a nga ku va a dyondzisa vanhu ku fambisa a mimovha a switratweni hi tlengele hi mbilu loko swi koti ku va u pfula xifuva xaku ku hi dzungulela ta mfambo wa kone wa vutomi byaku ni ku hi siyela a mintswatswiyo mayelana ni ku va wansati a kota ku tlakuka ku swiyenge hinkwaswo swa vutomi bya Musambiki
0: hi swona hi khensile na mina na ni khensa hi mbilu hinkwayo loko muni zambili leswaku na mina ni ta beka mavonela yanga kota wansati hi mayelano ni matizela lawa yanga mayelano ni wansati leswi a fanelaka ku va a hanyisa xona endyangwini ni leswi a fanelaka ku va ta kusiwa xona etikweni kani mambo swinene
2: marito ya mamana Evelina Sithoye loko a kombisa vunhena ni matimba ya wansati kamintiro ya siku linwana ni linwane na abandleve leswaku wansati unga tshami mavoko yenda xokari akuva ukota kuva utipfuna ni kuseketela enjangu wa wena nakona ufanele kuva unga huma rhambu hambi loko thlangana ni swikarhato akuva ukota akuva ulandza emishuvu ya wena mukhosi wa kurandzeka yaitsinela makumu kana ngonoko wa hina wa nyamuntla ka wona hi heteleleke mabulo hi veke nawo na mamana Evelina Sithoye mudyondzisi wa ku fambisa mimovha loko a vulavula hi leswi a swi endleke a ku va a hlula swirhalanganya swa siku lin'wana ni lin'wana entirhweni hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko lowu u ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu hi tshembisa ku tisela tinhlokomhaka tin'wani ka nongonoko u taka. na inga se huma hida salsa na ivunanga la rodalia loko aku wansati.

E Feliciano Marrabenta, kama yangana 22 horas na 55 minutos jange ni jimuka manana. Kunene, jimuka kama wako nefa ewa chongo, kunene fa nipfusha. Ihlamba ani hlambisa ani hlambi ani hlambisa buso lava ya ani heketa xikolo a ku lunchumbula longa ti da sosi swa hombeke ku va u beka leswaku ta ta da loko u buya hi le xikolo kutani kumbe u ta da hi loko u huma a interval a le mazwiti ya mama na holawo kutani ke na muhlunyela mamana hey.

ni karhatiwa hi ku sa a mi etleli la kaya tatana wa vatsongwana hambiloko u nga hi byela leswaku a hi fanela ku va hi dawu swa hi etlela hayi khona swi yehli hi ku sa wena a wu ti a wu kone kutani leswo hi leswi swi hi karhataka 23 horas na 23 minutos ku yimba Thomas Sasana Chauke ni vasati vakwe hi longoloka lahaya ka 23 horas na 30 minutos ku va hi ta kuma ultimo jornal.

swi nga heliki kunene swa hlola mintizo mi sunguleke hi nkama wa vhinto ra ximi makola natali yuli bombo swi tile byi n'wi byi tweke laha ya michinini ku va na Cesar Baltazar kutaneke hi n'wi hlinyela vuyingiseti lebyinene hikusa ke ha saliwe hi ku va hi kuma a ultimo journal vusiku lebyi ku tidyondzisa hi xiudiki hileswi nga swa hombe hikusa xi le khuzini tata.